0: ang sa katotohanan at makapagpatibay sa aming lahat. Naway ang programang ito ay magiging kalugod-lugod sa inyo at magdulot ng mabuting bunga sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin at kahilingan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
1: Amen.
0: So mga kapatid, sumainyo nawa ang kapayapaan. Ngayong araw na ito, ating yes, susuriing mabuti. Yes.
1: I-share out natin muna yun sa kapatid na nakikinig sa Bretes, Colombia, Canada. Our good friend, Brother Kirk, is listening right now as he is giving you a shout out to you, Brother John. Welcome.
0: Thank you.
1: Okay, go, bro. Go ahead, bro.
0: Okay, so mga kapatid, sumainyo nawa ang kapayapaan ngayong araw. So ating susuriing mabuti ang salita ng ating Panginoong Jesucristo sa Book of Mark chapter 13. Pag-aralan natin ang isang napakahalagang bahagi ng salita ng Diyos na dito matatagpuan sa Ebanghelyo ni Marcos, kabanata 13, mga talatang 14 hanggang sa 23. So Mark chapter 13 verses 14 to 23. So ang mga salitang ito ay binigas mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang mga aral na taglay nito ay napakahalaga, hindi lamang noong panahon ng mga unang alagad, kundi pati na rin sa panahon natin ngayon. So punta tayo sa pag-aral sa Biblia sa pamagitan ng pagtuklas dito sa text na binabanggit ko. So if you have Bible with you, please read with me, no? Mag-umpisa tayo sa verse 14. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ngunit kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na bagay na nagdudulot ng pagkawasak na nakatayo sa lugar na hindi nararapat dito, ang nagbabasa ay dapat umunawa nito. Kung gayon ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa mga bundok. Ang taong nasa bubungan ng bahay ay hindi dapat bumaba o pumasok upang kumuha ng anong bagay mula sa kanyang bahay. At ang mga nasa bukid ay hindi dapat bumalik upang kunin ang kanilang damit. Kawawa naman ang mga buntis at mga nagpapasuso sa kanilang mga anak sa mga araw na iyon. Manalangin kayo na huwag sanang mangyari ito sa panahon ng taglamig, sapagkat sa mga araw na iyon ay magkakaroon ng kapighatian at paghihirap na hindi pa kailanman nangyari mula sa simula sa sanlibutan na nilikha ng Diyos hanggang ngayon at hindi na muling mangyayari pa. At kung hindi pa pinaikli ng Panginoon ang mga araw na iyon, walang sinumang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga pinili na kanyang pinili, pinaikli niya ito. At sa panahong iyon, kung may magsabi sa inyo, tingnan ninyo narito ang Kristo o tingnan ninyo naroon siya, huwag kayong maniwala sa kanya sapagkat lilitaw ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta at magpapakita sila ng mga hibala at mga kabalaghan upang linlangin kung maaari pa nga maging ang mga pinili ng Diyos. Ngunit magbantay kayo. Sinabi ko na sa inyo ang lahat ng ito bago pa man mangyari. May God bless the reading. Dito po natin tatalakayin ang mga iba't ibang tanong na kailangan nating pag-aralan. Una, ano ang nakita natin dito? Ano ang sinasabi ng teksto? Sinabi ni Jesus na may makikitang bagay na kasuklam-suklam at nagdudulot ng pagkawasak na naroroon sa lugar na hindi nararapat. Inutusan niya ang mga tao na tumakas at lumikas sa mga bundok. Huwag nang bumalik sa bahay o bukid upang kumuha ng anumang gamit. Binanggit ang paghihirap na napakabigat na hindi pa kailan naranasan noon at pinaikli ito ng Diyos para sa kabutihan ng kanyang mga pinili. Nagbabala siya na may mga lilitaw na huwad na propeta at huwad na Kristo na gagawa ng himala upang manlinlang. Sa huli, sinabi niya, "Magbantay kayo, sinabi ko na sa inyo ang lahat ng ito bago pa man mangyari." Pangalawang tanong, ano ang kahulugan nito? Ano ang itinuro ng Diyos dito? Sabi niya, maging handa at mapagmatsyag. So nagbibigay ang Diyos ng mga palatandaan at utos. Kailangan tayong maging alerto at kumilos agad sa pagdating ng panahon ng paghihirap. Matindi at mabibigat ang mga pagsubok. Ang mga panahon ng pagdurusa ay maaring maging napakahirap. Ngunit, inaalam at nililimitahan ito ng Diyos upang mailigtas ang kanyang bayan. Alamin kung ano ang totoo na huwag, totoo at huwad. Hindi lahat ng himala o kababalaghan ay galing sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay nakabatay sa salita ni Jesus, sa ating Panginoong Jesus. Hindi lamang sa mga nakagugulat na pangyayari. So ipinagbigay alam ng Diyos ng maaga. Hindi niya tayo iniwan na walang babala. Sinabi niya sa atin ang lahat ng maaga upang hindi tayo malinlang. Pangatlo, ano ang epekto nito sa atin? Ano ang dapat nating gawin? Mananatiling handa sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang kapag nakikita na ang mga palatandaan, pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos upang makilala natin ang katotohanan at maiwasan ang kasinungalingan. Manalangin upang maging matatag sa panahon ng paghihirap at magtiwala na binabantayan tayo ng ating buhay na Diyos. Huwag magmadali o maniwala agad sa sino mang nagsasabing sila ang Kristo o may espesyal na mensahe. Sukatin ito ayon sa sinabi ni Jesus. Pang-apat, paano natin ito maibahagi sa iba? Of course, sabihin sa iba na nagbigay ang Diyos ng babala at paraan upang tayo ay maligtas. Paalalahanan ang mga kapatid na maging mapagmatyag at manatili sa pinanampalataya kahit na may mga paghihirap o mga taong nandaraya. Pahalagahan at palakasin ang isa't isa sa pamagitan ng padalangin at paglilingkod sa Diyos hanggang sa wakas. So puntahan natin ang mga karagdagang paliwanag dito sa teksto natin, no? Ang kasuklam-suklam na bagay na nagdulot ng pagkawasak. Ano nga ba ang tinutukoy ni Jesus dito sa Mark chapter 13 verse 14. Mga kapatid, narito po ang malinaw na paliwanag batay sa kasulatan at kasaysayan. Una, mula sa sinaunang hula ni Daniel, ang pananalitang ito ay direktang kinuha mula sa aklat ni Daniel chapter 9 verse 27 and chapter 12 verse 11. Noon pa man, ipinaalam na ng Diyos na darating ang isang bagay o pangyayari sa kasuklam-suklam salungat sa kabanalan ng Diyos at magdadala ng matinding pagkawasak. Ito ang magiging palatandaan na malapit nang matupad ang huling mga plano ng Diyos. Pangalawa, ano ang nangyari nito noong unang panahon? Noong taong 70 AD, natupad ito ayon sa kasaysayan. Ang hukbo ng Roma ay dumating sa Jerusalem, sinakop ang lungsod at winasak ang templo ng Diyos. Ang mga kawal na Romano ay naglagay ng kanilang mga watawat at mga imahe ng kanilang mga diyos-diyosan sa loob mismo ng bakura ng templo, na siyang lugar na inilaan lamang para sa Diyos. Ito ang tinawag na kasuklam-suklam na bagay dahil inilagay nila ang marumi at masamang bagay sa banal na lugar. Dahil dito, marami ang namatay at nagdusa ng matindi tulad ng sinabi ni Jesus. Pangatlo, mayroon pa ba itong katuparan sa hinaharap? Yes. Ayon sa ipinapakita ng konteksto sa Mark chapter 13, mayroon pa itong mas dakilang katuparan sa mga huling araw bago dumating muli ang ating Panginoong Jesus sa panahong iyon. May lilitaw na kapangyarihan o tao na kalaban ng Diyos na tatayo at magpapanggap na siya ang Diyos at gagawa ng mga bagay na kasuklam-suklam sa loob ng dako ng pagsamba. Ipinapakita nito na ang kaaway ng Diyos ay susubok ng angkinin at lapastangin ang lahat ng bagay na pag-aari ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na kapag nakita ninyo ito, kailangang tumakas at lumikas agad dahil ang matinding paghihirap ay malapit nang magsimula. Pangapat, ano ang mensahe nito sa atin ngayon? Ang tunay na kahulugan nito ay ito. Kapag may anumang bagay, katuruan o tao na pumapalit sa lugar na para lamang sa Diyos o kumukuha ng kapangyarihan at karangalan na para lamang kay Jesus, yun ang kasuklam-suklam na bagay na nagdudulot ng pagkawasak. Ipinagbigay alam ito ni Jesus ng maaga upang hindi tayo magulat at upang malaman natin na kapag nakita natin ang mga bagay na salungat sa salita ng Diyos na isinasama sa pagsamba o sa simbahan, kailangan tayo maging mapagmatyag, lumayo sa masama at manatiling matatag sa tunay na pananampalataya. Bakit sinabi ni Jesus na kawawa naman ang mga buntis at nagpapasuso? Sa Mark chapter 13 verse 17, binigkas ng ating Panginoong Jesus ang mabigat na salitang ito. Sabi niya, kawawa naman ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa kanilang mga anak na sa mga araw na iyon. Hindi ito dahil sila ay masama o may kasalanan, kundi dahil sa matinding hirap at pagdurusang kanilang mararanasan sa panahong iyon. So narito po mga kapatid ang malinaw na paliwanag. Una, physical na kahirapan at kahinaan. Ang utos ni Jesus ay napakalinaw. Sa pagdating ng palatandaang iyon, kailangang tumakas, lumikas sa bundok at huwag nang huminto upang kumuha ng kahit ano. Para sa mga buntis, alam natin na napakahirap, masakit at mapanganib ang tumakbo, umakyat sa bundok o lumayo patungo sa ligtas na lugar. Ang kanyang katawan ay mabigat. mahina at malaki ang panganib na mapahamak ang kanyang buhay at ang buhay ng sanggol sa kanyang dinadala. Para naman sa nagpapasuso, kailangan niyang buhatin ang napakaliit pang bata. Ang bata ay nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng pangangalaga at pahinga. Sa panahon ng pagtakas at paghihirap, mahirap na mahirap ang pag-aalaga ng bata. Laging may gutom, laging may takot at pagod na halos hindi na makayanan. So dahil dito, sinabing kawawa sila. Dahil ang mabigat na kalagayan ng kanilang katawan at ang responsibilidad sa bata ay nagpapahirap ng lubos sa kanilang pagtakas at kaligtasan kumpara sa iba na mas malaya at malakas. Pangalawa, kakulangan sa sapat na pagkain at tirahan. Sinabi na ni Jesus na sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap at hindi pa kailanman naranasan mula pa sa simula. So kapag nagkaroon ng gulo at mawasak ang lungsod o bansa, mauubusan ng pagkain, tubig at matitirhan. Ang buntis ay nangangailangan ng sapat na nutrisyon para sa kanyang sarili at ang sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Ang nagpapasuso ay kailangan din ng mabuting pagkain upang mapakain ang bata. Kapag may gutom at kakulangan, sila ang mga unang maapektuhan at matinding magdurusa. Ang kanilang kalusugan at buhay ay napakadaling mapahamak. Pangatlo, matinding kalungkutan at pagkakabahala. Higit pa sa pisikal na paghihirap, mayroong matinding emosyonal na pasanin. Ang ina ay laging nag-alala. Paano kung maililigtas ang aking anak? Paano kung mamatay siya sa gutom o kapahamakan? Ang makitang nagdurusa ang sariling anak ay isa sa pinakamasakit at mapait na karanasan ng isang magulang. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan at takot ay magdaragdag pa sa kanilang mga pasanin. So ano ang mensahe natin dito? Ang salitang ito ay nagpapakita sa atin na alam at naunawaan ng Diyos ang bawat kalagayan at hirap ng tao. Hindi siya bulag o walang alam sa mga pagdurusang titiisin ng mahihina at mga nangailangan. Ngunit sa kabila ng katotohanan ito, nananatili ang utos. Kailangan pa rin kumilos at lumikas. Nagbabala si Jesus ng maaga upang maunawaan natin na ang panahon ay napakahirap at kailangan tayong maging handa. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa pagtulong at pag-iingat sa mga mahihina tulad ng mga ina at maliliit na bata. So sa madaling salita mga kapatid, ang salitang ito ay babala tungkol sa bigat ng mga darating na araw. At paalala sa atin na iniisip at inalagaan ng Diyos maging ang mga detalye ng ating buhay at ating mga pangangailangan. Bakit manalangin na huwag ito mangyari sa panahon ng taglamig? Sa Mark chapter 13 verse 18 sinabi ni Jesus, manalangin kayo na huwag sanang mangyari ito sa panahon ng taglamig. Ang utos na ito ay hindi lamang tungkol sa panahon o panahon ng taon, kundi mayroon itong malalim na dahilan na kaugnay ng hirap at pagdurusa ang ating tatalakayin. So narito ang malinaw na paliwanag. Una, ang hirap ng paglalakbay at pagtakas. Sa panahon sinabi ito ni Jesus, ang maging ngayon pa man ang taglamig ay nagdadala ng malalakas na ulan, malalaking baha at napakalamig na panahon. At mga kalsada ay nagiging maputik, madulas at hindi madaanan. Napakahirap at matagal ang pagtakbo o paglalakad patungo sa mga bundok upang lumikas. Sa ilang lugar ang mga daanan ay sarado dahil sa malalakas na ulan o nyebe, kaya hindi na makalabas ang mga tao mula sa lungsod at ito ang siyang maglalagay sa kanila sa panganib. Actually, naranasan din natin ito, no, namin dito sa Cebu noong panahon ng Tino. Grabe ang nangyari dito sa lugar namin. Pero kapag tag-init, tuyo at maliwanag ang panahon, mas madali at mabilis ang pagtakas. Ngunit kapag taglamig, ang bawat hakbang ay puno ng hirap at panganib. Hirap sa paghahanap ng matitirhan at proteksyon. Ayon sa utos ni Jesus, kapag dumating na ang panahong iyon, kailangang umalis agad ang tao at hindi na makapasok pa sa bahay upang kumuha ng kahit ano. Ang kalagayan ay ganito, mananatili sila sa labas, sa bukid o sa mga bundok. Sa panahon ng taglamig, napakalamig, malakas ang hangin at walang tigil ang ulan. Kung wala kang bahay, kumot o sapat na damit, napakahirap ng kalagayan. Magdurusa sila sa ginaw at marami ang magkakasakit o mamamatay dahil dito. Iba naman, kapag tag-init, kahit nasa labas ka lang, hindi ka magdurusa sa lamig at mas madaling humanap ng paraan upang maprotektahan ang sarili. Pangatlo, nagdaragdag ng sakit at paghihirap. Sinabi na ni Jesus, sa mga araw na yon ay magkaroon ng pagdurusang hindi pa kailan nangyayari mula pa sa simula ng sanlibutan. Based sa atong mabasa sa Book of Mark chapter 13 verse 19. Kung mangyayari pa ito sa panahon ng taglamig, dudubli o lalong lalala ang bigat ng paghihirap. So isipin na lang natin mga kapatid ang mga buntis, mga nagpapasuso at maliliit na bata na ating pinag-uusapan kanina. Kung nagdurusa na sila sa hirap at kakulangan at dadagdag pa ang ginaw at ulan, halos hindi na ito makayanan o makakayanan. Kaya naman sinabi ni Jesus na manalangin na huwag ito mangyari sa panahon ng iyon upang kahit paano ay mababawasan ang kanilang pagdurusa. So ano ang mensahe nito sa atin? Ang utos na ito ay isang unang panalangin ay nagpapakita sa atin ng dalawang bagay. Una, alam ng Diyos ang ating kahinaan. Nauunawaan niya na tayo ay tao at ang ating buhay ay apektado ng panahon at kalagayan ng sanlibutan. Hindi siya nalulugod kapag tayo ay nagdurusa nang higit pa sa ating makakaya. Pangalawa, ang panalangin ay may kapangyarihan. Kahit na hinulaan na mangyari o mangyayari ang mga bagay na ito, inuutusan pa rin tayong panalangin. Ibig sabihin, ang ating panalangin ay nakagagawa ng pagbabago, nakabawas ng hirap at nakapagbibigay ng proteksyon ayon sa kalooban ng Diyos. So sa madaling sabi, ipinaliwanag ni Jesus na ang taglamig ay magpapahirap at magpapalala pa sa pagdurusa. Kaya naman, nagbabala siya at nagtuturo sa atin na manalangin upang kung maari ay maiwasan ang dagdag na sakit at hirap. Bakit pinaikli ng Panginoon ang araw na iyon? Sa verse 20, mababasa natin, at kung hindi pa pinaikli ng Panginoon ang mga araw na ito, walang sino mang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga pinili ng kanyang pinili, pinaikli niya ito. Ito ay isang maganda at nagpapatibay na salita sa gitna ng mga babala tungkol sa matinding pagdurusa. Narito ang malinaw na explanation. Una, ang tindi ng pagdurusa ay labis na mabigat. Sinabi na ni Jesus kanina na sa mga araw na iyon ay magkakaroon ng paghihirap at hindi pa kailanman nangyari mula pa sa simula ng sanlibutan. Ang bigat nito ay higit pa sa lahat ng sakuna, digmaan o kapighatian na nararanasan ng tao noon pa man. Kung ang ganitong uri ng pagdurusa ay tatagal ng mahabang panahon, walang sino mang makapagtiis. Ang lahat ay mapapahamak, malilipol o mamamatay dahil sa pagod, dahil sa gutom at sakit. Kaya naman sinabi ni Jesus, kung hindi na o hindi pa pinaikli, walang sino mang maliligtas. Ang dahilan, dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Ang Diyos ay hindi masama o malupit, bagamat pinahintulutan niya na mangyari ang mga paghihirap bilang bunga ng kasalanan o bilang katuparan ng kanyang mga plano. Hindi niya naisin na magdusa ang tao na higit pa sa kanilang makakayanan. Ang dahilan kung bakit pinaikli niya ang panahon ay napakalinaw. Alang-alang sa mga pinili ng kanyang pinili. Ang mga pinili ay ang mga pinili ng Diyos at nabibilang sa kanya. Ang kanyang bayan ay ang mga nananalig at nagtitiwala sa kanya. Dahil sa dakilang pag-ibig at habag ng Diyos sa kanila, nalimitahan at pinaikli niya ang haba ng pagdurusa upang sila ay makapagtiis at maligtas. Kung hindi dahil sa kanila, marahil ay matagal pa sana ito. Ngunit para sa kabutihan ng kanyang mga anak, pinaikli ito ng ating Panginoon. Pangatlo, ang kapangyarihan at kontrol ng Diyos. Ang salita ito ay nagpapakita sa atin na sa kabila ng lahat ng kaguluhan at pagdurusa sa sanlibutan, ang Diyos pa rin ang naghahari at may kontrol sa lahat. Walang mangyari na lalampas sa kanyang pamahala. Siya ang nagtatakda kung kailan magsisimula at kung kailan magtatapos ang paghihirap. Hindi ito ipinaubaya sa tsansa o sa kapangyarihan ng mga masasama. Ang Diyos ang nagpapasya sa lahat at ginagawa niya ito para sa kabutihan ng kanyang kaanakan. Ano ang mensahe nito sa atin? Nagbibigay ito sa atin ng malaking pag-asa at katiyakan. Binabantayan tayo ng Diyos. Gaano man kabigat at kasakit ang kalagayan, may hangganan at limitasyon ito. Hindi tayo pabayaan ng Diyos na magdusa, magpakailanman o hanggang sa tayo ay mapahamak. Tiyak ang wakas. Ang pagdurusa ay hindi magtatagal ng walang hanggan. Darating ang panahon, nawawakasan ito ng Diyos at ang panahong iyon ay itinakda na niya noon pa man. So ang ating kaligtasan ang kanyang priority. Ang lahat ng pasya ng Diyos kasama na ang pagpapaikli ng mga araw ay ginagawa niya para sa kabutihan at kaligtasan ng kanya mga pinili. Tayo mga nananalig sa kanya. Sa madaling sabi, pinaikli ng Panginoon ang mga araw ng pagdurusa dahil mahal niya tayo at hindi niya nanaisin na tayo ay mapahamak. Ipinakita niya na ang kanyang pag-ibig at pagmamahal ay mas makapangyarihan kaysa anumang pagdurusa. Mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta na mababasa natin sa talata 21 hanggang sa 22, no? Sa Mark chapter 13 verse 21 to 22. Mababasa natin, at sa panahong iyon, kung may magsabi sa inyo, tingnan ninyo narito ang Kristo o tingnan ninyo naroon siya, huwag kayong maniwala sa kanya sapagkat lilitaw ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta at magpapakita sila sa mga himala at mga kabalaghan upang linlangin kung maari pa nga maging ang mga pinili ng Diyos. Ito ay isa sa pinakamahalagang babala ni Jesus. Narito ang malinaw na paliwanag kung bakit ito mangyari at kung bakit sila nakagagawa pa nga ng mga himala. Una, bakit sila lilitaw? Ang pangunahing dahilan ay ang pagdating na ng wakas at ang matinding kaguluhan at pagdurusang mangyari. Sa panahong puno ng takot, sa panahong puno ng sakit at kalituhan, ang mga tao ay naghahanap agad ng tulong, naghahanap ng kaligtasan, at sino mang makatalutas sa kanilang problema, ang diablo at ang masamang kapangyarihan ay sasamantalahin ang kalagayang ito. Maglalabas sila ng mga taong magpapanggap na sila ang tagapagligtas o may espesyal na mensahe mula sa Diyos upang kanilang malinlang at mailayo ang mga tao mula sa tunay na Diyos. Bahagi rin ito ng katuparan ng hula ng Diyos. Ipinaalam niya ng maaga na mangyayari ito upang pagdating ng panahon, hindi tayo magulat o malinlang. Bakit sila nakagagawa ng mga himala at kababalaghan? Ito ang bagay na nakakalito at nagpapahirap sa pagkilala. Kung galing sa diablo o huwad, ito, bakit sila nakagagawa ng himala? Narito po ang sagot, mga kapatid. Ang himala ay hindi laging tanda na galing sa Diyos. Marami ang naniniwala na kapag may nakagagawa ng kababalaghan o himala, diyak na galing yon sa Diyos. Ngunit binabalaan tayo ni Jesus na hindi ito totoo. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sa Diyos lamang. Ang diablo ay mayroon ding kapangyarihan. Ngunit ito ay limitado o kontrolado ng Diyos. Kapangyarihan para malinlang o manlinlang, no? Manlinlang. Ang mga gawang ipinapakita nila ay maaring tunay na mga kababalaghan. Ngunit ang layunin nito ay masama upang manlinlang at ilayo ang tao sa katotohanan. Sa Biblia, makikita natin na kahit noong sinaunang panahon, ang mga salamangkiro at mga kaaway ng Diyos ay nakagawa rin ng mga kababalaghan, ngunit ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos bilang pagsubok. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito upang subukin ang puso at pananampalataya ng mga tao, upang makita kung ang ating pananampalataya ay nakabatay lamang sa mga himala o nakabatay ba ito sa tunay na salita ni Jesus. Ang tunay na pananampalataya ay hindi matitinag gaano man karami o kalaki ang mga kabalaghan na ipinakita. basta't hindi ito sumang-ayon sa sinabi ng Panginoon, huwad ka. So ano ang kanilang layunin? Ang kanilang layunin ay napakalinaw, manlinlang. Sinabi ni Jesus upang linlangin, kung maaari pa nga maging ang mga pinili ng Diyos. Ang kanilang hangarin ay ilayo tayo kay Kristo, baguhin ang tunay na katuturan at dalhin tayo tungo sa pagkakahamak. Napakalaki ng kanilang pagsisikap at maging ang mga pinili ng Diyos, yaong mga nananalig, ay nasa mapanganib din kung hindi sila magiging mapagmatiyag at kung hindi nila alam ang salita ng Diyos. So ano ang mensahe nito sa atin? Paano nga ba natin makilala o makikilala kung totoo o huwad na rito ang pamantayan na ibinigay ng ating Panginoong Hesus? Una, huwag humusga base lamang sa himala. Huwag maniwala dahil lamang nakakita ka ng kababalaghan o himala. Sukatin ito ayon sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Ang tunay na Kristo at ang tunay na mensahe ay laging sumasang-ayon sa sinasabi na ni Jesus at sa buong kasulatan. Kung may magsabi ng bagay na salungat sa sinasabi o sinabi na ng Diyos, gaano man siya kabuti o gaano man kalaki ang kanyang kapangyarihan, huwad yun. So magbantay at magmanindigan, ang tunay na kaligtasan at katotohanan ay nasa kay Jesus lamang. Ang mga himala ay maaring maging huwad, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatiling totoo magpakailanman. So sa madaling sabi, lilitaw ang mga huwad na magpapanggap na sila ang Kristo at nakagagawa pa nga sila ng kababalaghan upang umakit ng tao. Ngunit ipinaalam na sa atin ng maaga na ang ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Hesus, ang ating proteksyon ay ang pagkaalam sa kanyang salita at mananatiling tapat sa kanya. Bilang pagtatapos ng pag-aral, mga kapatid, ang huling utos, magbantay kayo. Sinabi ko na sa inyo ang lahat ng ito bago pa man mangyari. Ito ang huling salita ni Jesus sa ating pinag-usapan mula sa Mark, sa Book of Mark, chapter 13, verse 14 to 23. Matapos sabihin ang lahat ng mga bagay na mangyayari, ang kasuklam-suklam na bagay, ang matinding pagdurusa, ang paghihirap ng mga mahihina, at ang mga huwad na propita, tinapos niya ito sa utos at katiyakan. Magbantay kayo. Sinabi ko na sa inyo ang lahat ng ito bago pa man mangyari. So narito ang malalim na kahulugan nito, mga kapatid, at kung paano natin ito magagamit sa ating buhay ngayon. Una, ano ang ibig sabihin ng magbantay kayo? Ang utos na ito ay hindi lamang nangangahulugang mag-ingat sa panganib, kundi mayroong itong tatlong mahalagang bahagi. Una, magbantay sa inyong sarili o sa ating sarili. Ingatan natin o ingatan ninyo ang inyong puso at isipan. Huwag pahintulutan na ang takot, kalituhan o ang mga paghirap sa buhay ay magpahina sa ating pananampalataya. Maging matatag at manindigan sa katotohanan sa ating natutunan. Pangalawa, magbantay laban sa panlilang. Gaya na ating nalaman kanina, ang diablo at ang mga huwad na guro ay gumagamit ng mga paraang nakakaakit at nakakalito. Ang pagbabantay ay nangangahulugang laging sukatin ang lahat ng katuruan, talita o himala laban sa kasulatan. Kung hindi ito sumang-ayon sa sinabi ni Jesus, ilayo ang sarili nito. Pangatlo, magbantay sa lahat ng oras. Hindi ito gagawin lamang minsan, kailangan tayong laging handa, matututo at alerto dahil hindi natin alam kung kailan mangyari ang lahat ng ito. Ang pagiging matulungin o walang pakialam ang magiging dahilan upang madali tayong mailayo sa katotohanan. Bakit napakahalaga ng salitang sinabi ko na sa inyo ang lahat ng ito bago man mangyari? Ito ang pinakamagandang bahagi ng talatang ito. Hindi lamang ito babala, kundi ito ay katiyakan at proteksyon mula kay Jesus. Ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan. Ang Diyos ay hindi katulad ng amo na iniiwan ang kanyang mga tauhan nang walang anumang paalala. Bago pa man mangyari ang anumang hirap o kapakamakan, ipinaalam na niya sa atin. Ipinapakita nito na mahalaga tayo sa kanya at nais niya tayong mailigtas. Hindi tayo magugulat pagdating ng panahon at makita nating nangyayari na ang lahat ng sinabi niya, hindi tayo matatakot o malilito. Salip, magkaroon tayo ng katiyakan at masasabi, alam na namin ito dahil sinabi na ng Panginoon. Ito ay tanda ng tinutupad niya ang kanyang pangako. So mga kapatid, bago natin tapusin ang ating pag-aral sa Biblia, manalangin tayo. Panginoong Ama, salamat sa iyong mga salita na nagbabala at nagtuturo sa amin. Tulungan kaming umunawa at maging mapagmatiyag at manatiling tapat sa iyo. Ibigay sa amin ang lakas at katapangan upang hindi kami malinlang at magtiwala sa iyo at sa iyo lamang sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus, ito aming dalangin. Amen.
1: Amen. So, salamat kapatid dyan sa aral. No, napakagandang aral na nagpaalala. No? So, kapatid dyan? Yes, bro? So, he's now already out. Huh? So, this reminds us, Igniters. No, ang daming ngayon, no? Ating makikita sa ating paligid, no? Na manglilinlang sa ating relasyon sa Panginoon, no? Kung ikaw ay nasa katotohanan, lilinlangin ka para ikaw ay madala, no? Sa kanilang paniniwala. No? Remember, Igniters, that we have a Bible. And this is the right pattern of truth, Igniters. No? Beware of the Satan's lies misleading the people today, even in the Christian world today, in the religious world. No? We see in that believe Igniters by faith only. So this is a kind of Satan's lies, Igniters. No? This is a kind of Satan's lies. Remember the book of Mark chapter 16, verse 16. Who believes and will be baptized will not condemn. No? Whoever believes and be baptized will be saved. So these both Igniters obedience is a requirement for salvation. So, that's why igniters, be watchful of the lies of the devil today. So, salamat kapatid Jan sa napakagandang paalala na mensahe nitong oras, no? So, napakagandang natalakay, no? Sa libro sa Mark chapter 13, igniters, verse 14, no? So, this what Jesus warned regarding the judgment of Jerusalem in Mark chapter 13. And we are given the same direction, igniters. No? We need to be watching and ready. Because since the Lord will return without warning, how should we be living our lives each day? No, we should not assume that we have tomorrow to get our lives right with the Lord. No, we should not assume that things will keep going as they are. No, what we should ask ourselves every day, igniters, if we are ready for the Lord's return. No? So, salamat kapatid Jan, and looking forward next week, God willing, no? Our good friend Brother John will continue his Bible study here on Ignite Philippines programming. So thank you so much, bro. Before that, Brother John, thank you so much. Sister TL rolled her hearts. And I put that. Amen, bro. Thanks. I put amen, beaver of Satan's lies. So, amen. So don't forget, Igniters, coming up here in about 5 minutes. We have the Thirsty Soul. Yes, we have Thirsty Soul program with our good friend, Brother Rini Boy Lucas from Kabakan, North Cotabato. So that's why stay tuned, stay connected, stay blessed by the Lord's word. So here's the song, Igniters, and this song, Create in Me. So right after this one song, I'll be right back.

0: Magandang gabi, bro. Magandang hapon.
1: Isa pong mapagpalang oras sa ating mga taga-pakinig. Dadako naman tayo sa lesson ng ating Panginoong Jesucristo o ang kanyang salita. Pag-aralan po natin ang mga himala ni Kristo at ang kanilang kahulugan. Una na dapat natin pag-aralan ang kahulugan ng himala. Batay po yan sa John 20:30 hanggang 31. Gawa 2:22. Ito ay isinulat upang kayo ay sumampalataya. John 20:31. Tatlong pangunahing katanungan ng aralin. Ang una, ano ang himala, tanda o sign na may layunin, hindi lang kababalaghan? Pangalawa, para saan? Patunayan si Kristo at palakasin ang pananampalataya. Pangatlo, ano ang mensahe? Hindi aliw lamang, may mensaheng spiritual. Bago natin simulan, mga kapatid, magtatanong po ako sa bawat isa sa atin. Sa ating mga karanasan, narinig na ba ninyo ang salitang miracle o himala? Saan natin ito napakinggan? Sa iglesia ba? Sa TV? O sa isang kwento ng kakilala? At sa iyong palagay, ano ba talaga ang isang miracle? Halimbawa, mga kapatid, may dalawang uri ng pagtingin sa himala. Meron pong dalawang magkaibigan, si Mang Tonyo at si Ginang Reyes, ang nakasaksi ng parehong pangyayari. Isang sakit na biglang gumaling. Pagkatapos ng panalangin, sinabi ni Mang Tonyo, "Wow! Kababalaghan, imposible 'yan." Ayon sa agham, ngunit sinabi naman ni Ginang Reyes, "Ito ay tanda ng Diyos. Ibig niyang ipakita na siya ay buhay at ang kanyang anak ay may kapangyarihan." Parehong nakakita ng parehong pangyayari. Ngunit magkaibang ang kanilang pagkaunawa. Ang tanong ngayon, paano ba talaga natin dapat tinitignan ang isang miracle o himala? Maraming tao ang naghahanap ng mga himala para ma-excite, para magkaroon ng proof, o para lang makita ang magic ng Diyos. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo sa atin ng isang mas malalim na katotohanan. Ang himala ay hindi lang isang pangyayaring hindi may paliwanag ng agham.

tanda na ginawa ni Jesus sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi nangasulat sa aklat na ito. Datapwat, ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang sa inyo'y pagsasampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. John 20 verse 30 hanggang 31. Pangalawang teksto po natin, Gawa 2 verse 22. Kayong mga lalaking taga Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na Nazareno, isang taong pinagtibay ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng mga gawa ng kapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamagitan niya sa gitna ninyo gaya rin ng inyong pagkaalam. Gawa 2 verse 22. Pansinin, ang dalawang teksto sa 1, ang mga tanda ay isinulat upang maniwala tayo. Sa gawa, ang mga tanda ay nagpapatunay na si Jesus ay mula sa Diyos. Ang dalawang tekstong ito ang pundasyon ng ating pag-aaralan ngayon. Sunod, mga kapatid, tatlong pangunahing punto. Una na punto, mga kapatid, ang himala ay tanda, sign, hindi lang kababalaghan. John 20 verse 30. At marami nga ang ibang mga tanda na ginawa si Jesus. Sa Grego, ang salitang ginamit ng Ebanghelyo na ni Juan para sa himala at ay Simeon na nangahulugang tanda o signal. Hindi ito ang salitang dunamis, kapangyarihan, o teras, kababalaghan lamang. Ito ay isang Simeon, isang bagay na nagpapahiwatig ng isang katotohanan na lampas sa nakikita. Ano ang pagkaiba ng tanda o tinatawag nating Simeon at kababalaghan na tinatawag nating teras? Kababalaghan o teras, nakatuon sa pangyayari. Ang tanong, paano nangyari ito? Nakakagulat, nakakaaliw, nakakatuwa, nagtatapos sa pagkamangha o tinatawag nating wow. Yung tanda naman o tinatawag nating Simeon, nakatuon sa mensahe. Ang tanong, ano ang sinasabi ng Diyos? Nagdudulot ng pananampalataya at pagbabago. Nagtatapos sa naniniwala ako kay Kristo. Ayon po, mga kapatid, ang tinatawag nating himala na magkaiba ang kahulugan. Sunod, mga kapatid, halimbawa, ang stoplight sa kalsada. Isipin ang isang traffic light. Para sa isang bata, ang traffic light ay isang magandang kulay na ilaw, pula, dilaw, berde. Nakakatuwa at nakakaaliw sa paningin ng bata. Ngunit para sa isang driver, ang traffic light ay isang tanda. Ito ay nagpapahiwatig ng isang mensahe. Hinto, mag-ingat o tutuloy ka. Ang traffic light ay hindi para lang tingnan at sabihing wow. Maganda ang kulay. Ito ay may mensahe na dapat sundin. Gayon din ang mga himala ni Kristo. Hindi para lang tingnan at ma-excite
kundi para

0: marinig ang mensahe na nasa likod nito, kung bakit merong isang miracle. Maraming tao ang naghahanap ng mga himala dahil gusto nilang maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo, ang himala ay para sa atin, pag-aralan, pag-isipan at paniwalaan. Hindi lang para experience. Ang totoong layunin ng himala ay hindi ang magpapakita ng isang palabas. Ito ay nagtuturo ng isang katotohanan. Nung huli mong narinig o naranasan ang isang himala, ano ang iyong unang reaksyon? Marahil mapapawaw ka o kamangha-mangha. O ano ang masasabi ng Diyos sa atin dito? Ang hamon ngayon, sa susunod na marinig mo ang isang himala, huminto at magtanong, ano ang tanda dito? Ano ang mensahe ng Diyos na gustong iparating sa akin? Sunod, mga kapatid, na pag-aralan natin. Punto number 2. Ang layunin ng himala, patunayan at palakasin tayo. Gawa 2:22. Isang taong pinagtibay ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng mga gawa ng kapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda. Sa araw ng Pentecostes, nang mangaral si Pedro sa libu-libong tao, ang kanyang argumento para patunayan na si Jesus ay ang mga misayas ay nakasent ng mga sa tatlong salita. Dunamis, mga gawa ng kapangyarihan. Teras, mga kababalaghan. At Simeon, mga tanda. Pinagsama-sama niya ang tatlong salitang ito upang ipakita ang isang katotohanan. Ang buhay at ministeryo ni Jesus ay nagpapatunay na siya ay mula sa Diyos. Dalawang layunin ng himala ayon sa John 20 verse 31. Ang una po dyan, upang maniwala kayo, ang mga himala ay katibayan, ebidensya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Tulad ng ID card na nagpapatunay kung sino ka. Ang mga himala ni Jesus ay nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Pangalawa, upang magkaroon ng buhay. Ang pananampalataya ay hindi lamang intelektual. Ito ay may resulta. Ang buhay na walang hanggan, ang himala ay nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Halimbawa, mga kapatid, ang liham ng rekomendasyon. Kapag ang isang bagong empleyado ay naghahanap ng trabaho, siya ay nagdadala ng liham ng rekomendasyon mula sa kanyang dating boss. Ang liham ay nagsasabi, ang taong ito ay mapagkakatiwalaan, mahusay at kwalipikado. Ito ay nagpapatunay ng kanyang kakayahan. Ang mga himala ni Jesus ay katulad ng liham ng may rekomendasyon mula sa Diyos Ama mismo. Nagsabi, ang taong ito, si Jesus ng Nazaret ay aking anak. Pakinggan ninyo siya. Mateo 17 verse 5. Ang bawat himala ay isang pahayag ng Diyos Ama na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng kanyang anak. Pansinin na ang layunin ng himala ay pananampalataya, hindi aliw, hindi excitement, hindi patunay para sa mga skeptiko. Sa John 6 verse 26, pagkatapos ng pagpaparami ng tinapay, sinabi ni Jesus sa mga taong humabol sa kanya, "Hindi kayo nagsiparito sa akin dahil kayo nakita ng mga tanda, kundi dahil kayo nagsikain ng tinapay at nangagbusog. Iyon ay babala." Ang paghahanap ng himala para sa pansariling pakinabang ay maling motibasyon. Tanungin ang iyong sarili, bakit mo hinahangad ang mga himala ng Diyos? Para lang mapigilan ang problema, para patunayan ka na may Diyos, o para mas palalimin ang iyong pananampalataya at relasyon sa Kanya? Ang tamang motibasyon ay nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa mga gawa ng Diyos. Ito ang dapat nating pairalin, mga kapatid. Next, mga kapatid, punto number 3. Ang himala ay may mensahe, hindi lang para sa aliw. John 20 verse 31. Ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya. Sa buong ebanghelyo ni Juan, ang bawat himala tinatawag niyang tanda ay hindi lang isang pagpapakita ng kapangyarihan. Meron itong espiritual na mensahe na tumutuon sa pagkakakilanlan ni Kristo. Tingnan natin. Tanda o himala. Tubig naging alak. Saan ito naganap? Sa John chapter 2 verse 1 and 11. Ano ang mensahe nito? Ito ang katotohanan. Ang bagong buhay sa pamagitan ni Kristo. Ano pang mga himala na ginawa ni Kristo? Pagpapagaling ng paralitiko. Mahanapan po natin yan sa John 5 verse 1 to 15. Anong mensahe nito? Si Kristo may kapangyarihan magbigay ng bagong simula. Ano pa yung mga tanda? Pagpaparami ng tinapay. Sa natin makikita, John 6 verse 1 to 14. Ano ang mensahe nito? Si Kristo ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano pa yung mga tanda na makikita natin? Pagpapagaling ng bulag. Saan natin makikita? John 9 verse 1 to 41. Si Kristo ang ilaw ng mundo na nagbubukas ng espiritual na paningin. Ano pa yung tanda na ginawa ni Kristo? Pagbabangon kay Lazaro. Saan natin mababasa? John 11 verse 1 to 44. Si Kristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ito ang mensahe kung bakit binuhay niya o binangon niya si Lazaro. Pansinin, mga kapatid, bawat tanda ay nagpapakita ng isang katangian ni Kristo at ang kanyang kaligtasan. Ito ay hindi random na mga kaganapan. Ito ay maingat na pinili at itinala ni Juan upang bigyan tayo ng isang kompleto na larawan ng kung sino si Jesus. Halimbawa, mga kapatid, ang mapa, saka ang larawan ng lugar. Kung tayo po titingin ng mapa, kung ikukumpara ang kababalaghan at tanda, isipin ang pagkaiba ng isang magandang larawan ng isang lugar at isang mapa ng lugar na iyon. Ang larawan ay maganda, nakakaaliw, at nakaka-impression. Ngunit hindi ka nito nakakatulong na makarating sa iyong destinasyon. Ang mapa, kahit hindi ito kasing ganda ng larawan, ay nagbibigay ng direksyon at nagdadala sa iyo sa tamang lugar. Ang mga himala bilang tanda ay katulad ng mapa. Hindi ang layunin ang mga ito mismo, kundi nagdadala sila sa atin patungo sa tunay na destinasyon. Pananampalataya kay Jesucristo kung bakit may mirakel o tanda na naganap sa panahon ni Kristo. Sa Mateo 7:21-23, ang panganib ng himala ng walang mensahe. Tignan natin. Sinabi niya po dito, binanggit ni Jesus ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Maraming magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipahula kami sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo at sa iyong pangalan ay nagsigawa kami ng maraming makapangyarihang gawa at saka ko ipapayag sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang mensahe, ang paggawa ng mga kamangha-manghang bagay ay hindi kailanman makakapalit ng tunay na relasyon kay Kristo. Kaya sa panahon natin ngayon, maraming gumagawa ng ganito. Pupunta sila sa harapan at hawakan lang ng isang pastor o na tinatawag o yung nagtuturo sa harapan nila at sila ay magagamot na. Kaya ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng mga himala na iyong nasaksihan o naranasan. Ito ay nasusukat sa lalim ng iyong relasyon kay Kristo. Ang tanong ngayon, ang iyong pananampalataya ba ay nakabase sa mga karanasan at damdamin o ito ay nakabase sa salita ng Diyos at sa pagkakakilanlan ni Kristo? Ito po yung dapat nating isagawa, mga kapatid. Ano ang pangunahing mensahe ng himala o miracle? Ang pangunahing mensahe, ang himala ay hindi lang isang kababalaghan na para sa ating pagtanaw. Ito ay isang tanda na nagpapakita kung sino si Kristo at nag-anyaya sa atin na sumampalataya sa Kanya. Tatlong pagkakaiba ng maling at tamang pag-unawa sa himala. Maling pag-unawa, mga kapatid. Himala, entertainment, palabas, ang Diyos ay nagpapakita ng Kanyang kapangyarihan para mapabilib tayo. Ang pananampalataya ay nasusukat sa nararamdaman at nakita. Ito po yung maling pagkaunawa, mga kapatid. Ang tamang pagkaunawa, himala, tanda na may espiritual na mensahe. Ang Diyos ay nagpapakita ng Kanyang sarili upang alugin ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay nasusukat sa narinig at tinanggap sa puso. Si Juan ay maingat na pumili ng 7 tanda sa kanyang ebanghelyo. Ang bawat isa ay nagpapakita ng isang katangian ni Kristo. Ang tanong sa atin ngayon, nitingnan ba natin ang mga himala o isang miracle bilang mga tanda ng Diyos? Mga pahiwatig na nagdadala sa atin ng mas malapit sa Kanya, o tinitingnan natin ang mga ito bilang aliw lamang? Mga kapatid, kaya dapat nating tanungin ang ating sarili. Mga kapatid, ang punto ng aralin po natin sa kayong katotohanan ng banal na kasulatan at kung paan natin ito maaksyonan. Ang himala, mga kapatid, ay tanda, hindi lang kababalaghan. Batayan sa John 20:30-31. Kaya hanapin ang mensahe sa likod ng milagro. Ano pa yung punto, mga kapatid? Ang himala ay nagpapatunay na si Kristo ay mula sa Diyos. Gawa 2:22. Upang palakasin ang pananampalataya sa pamagitan ng salita. Ano pa yung punto, mga kapatid? Hindi lahat ay himala para sa aliw. May mensahe ito. John 20:31. Humingi ng pananampalataya, hindi lang milagro. Sa dulo ng kanyang buhay sa lupa, nang makita ni Tomas ang sugat ni Jesus at naniwala na sinabi si Kristo, naniniwala ka dahil nakita mo ako. Mapalad ang hindi nakikita at naniniwala. John 20:28. Ito ay pinakatinding pahayag tungkol sa layunin ng mga himala. Ang mga himala ay nagpapatunay, ngunit ang tunay na pananampalataya ay lumalagpas sa nakita at kumapit sa mensahe. Ang mapalad na pananampalataya, ang pananampalatayang ipinagdiriwang ng Diyos, ay hindi ang pananampalatayang kailangan ng patunay bago sumampalataya. Ito ay pananampalatayang nagtitiwala sa salita ng Diyos. Sa mensahe ng mga tanda, kahit wala pang direktang karanasan, mga kapatid. Ang kahulugan ng himala, mga kapatid, ayon sa Biblia, ang himala ay isang kilos ng Diyos na lumalagpas sa natural na mga batas ng kalikasan na may layunin. Patunayan ang pagkakakinanlan ni Jesucristo bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan at palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya sa pamagitan ng mensaheng espiritual na taglay nito. Marahil mga kapatid, itanong natin sa ating ngayon, marami tayong nakikita na mga ginagawa ng mga huwad na mga tagapangaral noong nakailang pagalingin ang may sakit. Noong mga kapatid, pupunta lang sila sa harapan at ipapatong ang kamay ng isang pastor. No, ang tanong, if hindi na nag-e-exit ang sign and miracle, ba't ako naka-experience ng sign? Ayon po ang napakagandang tanong. Hindi lahat ng sign ay galing sa Diyos. Mateo 24:24. May lilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magsisigawa ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ibig sabihin, mga tanda at karanasan na pwedeng mangyari pero hindi galing sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, may kapangyarihan ng Diyos kumilos pero hindi ito pareho sa apostolic miracle. Santiago 5:16, ang panalangin ng taong matuwid ay may malaking bisa. Ang sagot nito, sumagot ang Diyos sa panalangin. Gumagawa siya sa buhay natin. Pero hindi ito automatic na pareho sa himala ng mga apostol. Instant healing. Rising the dead, mga kapatid. O mabuhay muli. Sunod, babala. Huwag gawing basihan ang karanasan. Kawikaan 14 verse 12. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang wakas niya ay kamatayan. Ibig sabihin, hindi sapat na sabihing naranasan ko kasi kailangan pa rin itong itest sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya dapat po nating tingnan kung ito ay galing ba sa Panginoon base sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya bakit ka naka-experience? Maaring isa sa mga ito, sagot ng Diyos sa panalangin. Hindi ito miracle gift, kundi providence o tulong ng Diyos. Natural na pangyayari na na-interpret bilang sign. Minsan ang utak natin ay naghahanap ng kahulugan sa nangyari. Marahil ito ay emotional, spiritual experience. Totoo ang pakiramdam. Pero hindi ibig sabihin na doctrinal fruit. Babala, posibleng panlilin lang. Ayon sa salita o ayon sa Biblia, may mga false sign, mga kapatid. Kaya ito po yung maaring may tanong natin sa ating sarili o sa kapaligiran natin. Kaya alam po natin, mga kapatid, yung unang panahon, wala pa ang Biblia. Hindi pa buo na naisulat. Kaya sa panahon na yon ay nagpapakita pa sila ng mga sign na ginagamit ng Diyos para tayo ay sumampalataya sa panahon na yon. Ngunit ngayon, mga kapatid, nabuo na ang Biblia na mababasa natin na si Kristo ay tunay na Diyos at anak ng ating Panginoong Diyos o Ama na ating tagapagligtas. Kaya nagpapahiwatig na, buo na ang Biblia. Kaya sa panahon na yun, mga kapatid, hindi pa buo ang Biblia. Ngayon, mga kapatid, natapos po natin ang pag-aaral patungkol sa miracle. Ang tanong, nag-exit pa ito? Hindi na, mga kapatid. Dahil natapos na sa panahon ng ating Pansokristo. At sa bagong tipan ay nasulat na ito na dapat nating paniwalaan na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya hanggang sa muli, mga kapatid, kung meron po tayong natutunan na napag-aralan o napakinggan, ay nais ko pong hilingin sa atin na like and share para malaman nila ang salita ng Panginoon na katulad natin na tayo ay nabibless. Kaya mga kapatid, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos o aming mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong salita na nagbibigay ng liwanag sa aming pag-unawa. Ngayon, inaamin namin na madalas ay inahangad namin ang mga himala para sa maling dahilan, para sa aliw, para sa patunay o para sa aming sariling kaginhawaan. Ama, patawad po kami ay aming sa aming mababaw na pananampalataya sa paghahanap ng mga tanda at kababalagan ng higit sa paghahanap ng iyong mukha. Tulungan mo kami makita ang bawat gawa ng iyong kamay bilang isang tanda, isang pahiwatig na iyong presensya, iyong pag-ibig at iyong plano para sa aming buhay. palakasin mo ang aming pananampalataya, hindi lamang sa pamagitan ng aming mga karanasan, kundi sa pamagitan ng iyong salita. At nawa sa bawat himala na aming maririnig o mararanasan, ang aming unang tanong ay hindi wow, kamangha-mangha, kundi Panginoon, ano ang iyong sinasabi sa akin? At patawarin po kami sa aming nagawang kasalanan, maging man sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat pong ito ay hiniling po namin sa banal ng kanyang pangalan. Amen.
1: Okay, salamat po kapatid Eugene sa napakagandang aral na nagbibigay inspirasyon at kaalaman tungkol sa mga miracle na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, no? Nung nandito siya sa mundong ito. So, it's very clear that the miracle today is not is already exists, no? No, hindi na kailangan yung miracle dahil nandito na ang Biblia, no? So, that's why Igniters, we are now following the right pattern, where is the Bible, no? So salamat po kapatid Eugenio, no, sa napakagandang turo na nagbibigay inspirasyon sa bawat na nakikinig nitong oras na ito, no? Salamat sa mga punto na nagbibigay ng kalasag, no, upang ang bawat isa ay maging mapanalig diyan sa ating Panginoong Hesukristo. So, amen. So, wag po kayong alis mga kaibigan dahil susunod din pong ang isang programa na magbibigay inspirasyon sa ating spiritual na foundation ay ang programang The Inheritance with our good friend Brother Rimhart Igniters. So from Isabela with our good friend Brother Eugenio, we are now go back to Cebu, no? Where our good friend Brother Rimhart Igniters is waiting for us, no? So don't forget to catch Brother Rimhart Igniters coming up in about 18 minutes from now. So this is the song, Igniters. And this song, this reminds reminds us that Jesus name above all names, so no other name except Jesus, Igniters. And this song, Jesus name above all names. So this is yours, Brother Lizard.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: So oras po sa ating studio, alas 6:12 ng gabi. So nitong oras, mga kaibigan, muli nating mapakinggan ang programa na magbibigay sa atin ng kalasag na pananampalataya, mga kaibigan, upang sa ganoy tayo'y sumunod sa ating Panginoon. So ito pong isang programa na pinamagatang The Bread of Life Igniters, no? So napakagandang segment, no, na ating mapakinggan, mga kaibigan at mga kapatid. The Bread of Life, no, hindi po ito ay physical na pagkain, mga kaibigan, no, ito ay spiritual na magbibigay bibigay sa atin ng inspirasyon upang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. The Bread of Life Igniters with our good friend Brother Edgar. Shout out to all of you Igniters wherever you are right now listening here on Ignite Radio. So napagagalak po namin, mga kaibigan, ang iyong patuloy na pakikinig sa kanyang salita. So Brother Edgar, sa iyo po ang oras na ito. So Brother Edgar is a preacher, gospel preacher there in Blessed Church of Christ. So Brother Edgar, good evening.
2: Muli, salamat kapatid na Elisa sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na tayo muli magkasama sa ating programa upang may pagpatuloy ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At sa gabing ito ay nais po natin balikan yung ating pong tinatalakay patungkol po sa kahalagahan ng salita ng Diyos. So nasabi po natin noong nakaraan na ang salita ng Diyos ay kinasihan, o ibig sabihin inspired by God, at naisulat ito sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu at isinulat ng mga taong hinirang o pinili ng Diyos. At ito nga ay sinulat ng 40 tao, o mahigit po siguro, yun pong approximate na nakalagay ay 40 na tao na sumulat sa panahon ng panahon na tinatawag po natin 1,600 years. Kaya ang ating Biblia na ating kinikilala ay sa atin po ay 66 books lamang. 39 sa Old at 27 sa New Testament. So, ito po ay bagay na napakahalaga na ating pong tinatalakay. Hindi po tayo naniwala sa mas marami pa na sabi po ng iba. Ay mayroon ibang aklat pa na kailangan na dapat ilagdag. Kaya yung ibang Bible, nakikita po natin dyan, mayroon pong, kung di ako nagkakamali, 72 books. Yung iba naman ay 88. So, sa atin po ay ginagamit lang po natin ay yung 66 books. Ano po? So, ito po yung ating ginagamit na tayo po naniniwala na ito po yung tama. At yung iba ay hindi po yung ginagamit po ng iba, dagdag. Yung isa ay historical, yung iba naman ay tatawag po natin mga historia lamang na walang tatawag natin katotohanan. So, ano bang layunin po natin sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon? So, gaya po natin nasabi last time ay upang tayo po yung magkamit ng tamang daan. Okay. So, kung salamat po sa mga tiyatawag natin mga nagtatanong kung ano bang pwede natin gawin at ano bang dapat natin hakbang na dapat gawin upang tayo po ay maligtas. So, gusto ko pong liwanagin na sa ating pag-aaral ay ang ating layunin ay tatawag natin maabot, malaman ang katotohanan. At dahil tayo naniniwala na ang Biblia ay katotohanan, so ibig sabihin dapat po natin na siya sa akin. Alamin upang sa ganon, tayo po ay maliwanagan. Kaya sabi nga po ng isang nag-share, sabi nga, nabasa, narinig po natin, pangkalatan, narinig ng lahat. Malalaman yung katotohanan at ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyo. Ayan po sabi nga doon sa keynote ng isang mambabatas po natin sa dito sa Pilipinas. Ano po? Nag-coach siya ng boys na gano'n. Natatawag po natin na yung kanyang malimit na ginagamit. Okay? So, nawa ay tatawag natin na sa paggamit po natin mga talata ay tama. Tingnan ko lang yung boys na binanggit. Sabi rito ay makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, maliwanag na yung pong sabi ng talata. So, ano bang layunin po natin sa ating pag-aaral? Ano ba yung pwede natin makukuha? Kaya sabi nga, ano bang purpose ng Bible na ito o Bible study po natin? Kaya bago po tayong patuloy, kung kayo po may tanong, ito po yung aking number ulit, 0917-587-0078. Pwede po kayo mag-text sa akin directly. O pwede niya ako tawagan through WhatsApp kung meron kayong WhatsApp or either tatawag natin directly, pwede naman. Okay? So, konti lang yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Muli, kung hindi pa niya humana, kalimutan niya ako, yung kapatid Edgar Licodini from Bliss Village, City of Ilagan, Isabela, Northern Luzon. Okay, ang ating kinaroroonan. So, ano bang layunin ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon? Ayon po sa aklat ng Awit 119 verse 11, nasabi po natin ito nakaraan, pero gusto ko lang pong ulitin. Awit 119 verse 11, sabi rito sa mabuting balita, Biblia, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So ito po ay isang katotohanan na pagkasabi na tatawag natin pagkilala na ang salita ng Diyos ay mula sa Kanya. Na ang Kanyang salita ay tatawag natin, sabi nga rito, banal mong kautusahay. Ang kautusan ng Diyos ay dapat ilagay sa ating puso at ingatan. So pag sinasabi po natin ingatan, ito ay ating tinutupad ayon sa nakasulat. Kaya sabi nga po ng Panginoon kay Josue, kung maalala po natin, sa chapter 1 ng Joshua, chapter 1, ay sinabi ng Diyos sa kanya, maalala ko lang po,

0: ipinaalala ng Diyos sa kanya, kaya sabi nga diyan, kaya tawag natin, huwag mong kaliligtaan. So, ibig sabihin ito, kanyang papalagan. Kaya pagdating po natin sa awit 119, kaya sabi nga po riyan, ay verse 11, ay ingatan. Ano? Ilagay sa ating puso at ingatan. So, ibig sabihin, ito'y ating ganapin. Anong layanin? Upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So, maliwanag na pag naunawaan po natin, alam po natin ang salita ng Diyos, ay alam po natin kung paano po natin gumalaw, alam po natin paano magkaroon ng ugnayan sa Diyos, ugnayan sa ating kapwa. At pag tama ang iyong ginagawa, ay wala kang dapat katakutan. Kaya sabi nga ng iba, kung ikaw ay walang sala, at tama naman lang iyong ginawa, ay pwede kang tumayo. Hindi mo kinakailangan tatakbo at magtago-tago. Kaya mga taong nagtago-tago ay guilty. No? Ayon po sabi ng maliwanag po nakikita po natin. Okay? So, ito po ay sulat para sa mga taong nabubuhay ngayon, may lakas, o tiyatawag po natin na may pagdinig. Ano po? Na naunawaan, at habang naunawaan, ito'y dapat kanyang isabuhay. Kaya dapat naganapin niya ito, ipakita sa kanyang buhay na ito nga ang gabay na kanyang buhay. Kaya kung titingnan po natin, yung ating pamumuhay ay hindi base sa tiyatawag po natin na nakikita. Hindi po base sa mga sinasabi po ng iba, kundi base po sa ating katotohanan. Kaya sabi nga po doon sa, dito po sa Pilipinas, marami tayong problema, ano ngayon? Ay tiyatawag natin sana mga, tiyatawag po natin maghuhusga ay base po sa katotohanan. Kung ano po yung totoong kanila makikita, hindi po yung tiyatawag natin relasyon sa kanilang kapwa. Kaya ganun din po nangyayari sa atin, sa halimbawa ko na lang, bilang isang tao na tiyatawag natin na namumuhay pa sa mundong ito, marami tayong mga bagay na nakikita na siya nag-i-influence sa atin. Kaya sabi ko nga, pag ikaw ay nagmamaneho at dapat ilagay mo sa iyong isipan, ikaw ang nagmamaneho at mayroon direction na pupuntahan, ang isipin mo ay makarating ka sa iyong patutunguhan. So, kailanman huwag ka sanang paapekto sa tiyatawag natin mga galaw ng mga ibang drivers sa lansangan, sapagkat pag ikaw ay napatangay sa kanilang sistema, maaaring ikaw ay malagay sa alanganin. Habang pag ikaw ay nagmamaneho na kalmado, tama ang iyong isipan, tiyak po natin makarating ka sa iyong pupuntahan na maayos, sapagkat ikaw ay gumagalaw ng tama. So, ganun din po sa ating buhay. Pag alam po natin ang salita ng Panginoon, ang nagkokontrol po sa atin sa ating buhay ay ang salita ng Diyos na siya nag-guide sa atin, hindi po yung mga pangyayari sa labas. Sapagkat ang pangyayari sa labas ay siyang sisira sa atin, pero dapat manatili tayo sa ating kalawag. Sabi ko, at ang dahilan kung bakit ka gumagalaw ay dahil sa yung nasa kalooban mo. Ano ba yung nasa kalooban mo? Yung salita ng Diyos na dapat mong gawin. Hindi po yung ginagawa ng iba, doon ka nagpapa-apekto. So dapat nagpapa-apekto sa atin, ang nag-epekto sa atin ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Okay, tuloy po natin. So yan po yung psalm, ang layunin po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon ay upang mapalayo tayo sa kasalanan at magampanan natin ang kalooban ng Diyos. Ano pa? Dito rin sa awit 119 verses 105. Eh sabi nga po rito sa 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Wow! Liwanag, sabi rito, na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Alam po natin sa buhay na ito ay punong-puno ng tiyatawag po natin pagsubok, punong-puno ng mga bagay na nangyayari kung minsan di po natin alam kung saan tayo pipili ng daan, left or right, o ano ba ang tama. Dapat ba natin sundin yung ating damdamin? Dapat ba natin sundin yung sinasabi ng iba? Dapat ba tayo sumusunod sa tiyatawag natin kaugalian o tiyatawag natin uso? Eh, kumisan iyan ang ating basis, ano, na ating pamumuhay. Pero sa totoo naman kasi ay iyan ay talagang napaka totoo na kung bakit ang tao namumuhay ay base sa tinatawag ko natin pangyayari. Base sa mga bagay na nakikita, siya natatangay ng tinatawag natin kanyang kapaligiran. Natatangay siya ng iba. Pero sabi rito ay kung salita ng Diyos ay nasa ating puso't isipan, sabi rito ay siyang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sabi, siyang tumatanglaw sa landas kong daraan. Dahil alam po natin, marami tayong katawag natin na sa daraanan po natin parang magaganda. Sabi nga, napakainam na daan, pero ang kantungan ay kapahamakan. Akala mo totoo? Okay nga, tanggap nga naman sa katawag natin sa ating lipunan, pero ito ba'y tanggap sa harapan ng ating Panginoon? Pwede sa iyong kaibigan, pero ito ba'y naayon sa kalooban ng Panginoon? Tanggap ninyong dalawa, masaya kayo, pero ito ba'y karapat-dapat sa harapan ng Panginoon? Halimbawa lang, yung tao ay tatawag pa natin nagkaroon ng pagka-korsonada. Pala silang lalaki, nagkaibigan. Ayan, pwede na sila magsama, masaya naman sila. Sabi ng Biblia, hindi. Ibig sabihin ay dapat natin itong iwasan, huwag natin gawin. Ayan. So maliwanag po ng salita ng Panginoon ay isang sabi po rito ay tumatanglaw sa landas kong daraanan. Kaya sa ating paglalakbay sa buhay ang dapat po natin tangan-tangan. Dapat po natin hawak na katuruan ay ang katuruan ng ating Panginoon. Pag naiintindihan po natin ang katuruan ng Panginoon, tiyak po natin na tama yung ating mga ginagawa. Kaya mga kaibigan at kapatid, ano? So dapat po natin ilagay sa ating buhay ang salita ng Panginoon. Tingnan niyo isang halimbawa kung malimit na ginagamit. Dahil tayo ngayon ay nasa, sabi po ng iba, digital world. So ibig sabihin ay parang umiikot tayo sa tatawag natin na digital world. So ibig sabihin ay andyan, halos lahat andyan na sa cellphone, nakikita. Tayo po'y na-influensyahan kahit wala kang pera, order dito, order doon. Yan, parang tatawag natin, nagiging routine po natin. Sumusunod po tayo sa pattern ng tatawag natin na makabagong sistema. Yung salita ng Panginoon, nakakaligtan po natin. Kaya, yun ang influensya ng bagong sistema. Kung compare po natin sa salita ng Panginoon, siya nagliliwanag, ibig sabihin ay, nagkakaroon po tayo ng tamang desisyon, tamang pananaw sa buhay at sabi nga natin kanina, una ay nakakaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Okay, yung pangalawa, yung una kanina ay 119 verse 11, pangalawa 105, so ito ay tayo nakakaiwas sa kasalanan at naliliwanagan ng ating mga landas sa buhay. Kaya mga tao, ayaw magbasa ng Biblia, ano kayo maliliwanagan? Itatawag natin, may ilaw ka naman, hindi mo na siniswitch. So, yan ang problema. Dito ba? Kaya may ilaw, may flashlight ka nga, pero hindi mo na ginagamit. Bagsak ka pa rin. Kaya dapat po natin basahin, pagnilay-nilayan, at isabuhay. Bakit? Sabi po rin sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 15. Okay, basahin po natin. Pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 15 ay okay, basahin ko lang. 3:15, mula pa sa pagkabata alam mo ng banal na kasulatan na nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So, kung papansinin po natin dito ay tekin nga po natin yung konteksto ng talatang ito. Sabi po yan sa panahon po na tatawag po natin isinulat ang Biblia na kumpleto, kung papansinin po natin. Ito po ay tatawag natin na nabuo lamang ang Biblia ng New Testament. Ipagpalagay na po natin 100 AD, yung tatawag natin panahon na natapos ang New Testament at noong panahon ng ating Panginoon Jesus, panahon ni Juan Bautista, ang kanilang ginagamit na testamento o yung tatawag po natin na kasulatan ay ang lumang tipan. So sabi nga po ng iba ay yung Genesis hanggang sa Malakias, ano po, yung sabi ng iba, ito daw ay pen, tiyatawag po natin na Septuagint, ibig sabihin ay ang Old Testament na may sulat sa tiyatawag po natin Greek language, o yung iba naman ay sabi sa Hebreo, so yun po sabi-sabi, ano? Dahil sabi ko nga ay basta mayroon. Silang ginagamit kay ang ating Panginoon Jesus ay kanyang kinukot ang Old Testament sa panahon na yan, maging si Apostle Paul, maging Peter, at iba pa. Nag-quote sila sa Old Testament nang sila ay nangangaral sa kadahilanan na hindi pa naisulat, hindi pa nabuo ang New Testament sapagkat sabi nga natin, ang huling aklat ng Biblia natin ay pahayag na sa maraming diskusyon na kung kailan naisulat, ito ba early dates or late dates. So, pagpalagyan na lang natin. 100. Nagsara, natapos ang Biblia sa 100. So, ibig sabihin, after 100 AD o AD 100, wala nang sumulat na aklat. So, ibig sabihin, isinulat ang aklat ng 2 Timothy ay sabihin po natin 60s, baha, sa bandarang panahon ni tiyatawag natin ni Paul. So, nang sinabi niya kay Timothy na mula pa sa pagkabata, alam mo ng banal na kasulatan. So, ibig sabihin, ang binabanggit niya rito ay ang Old Testament. Hindi po yung new, wala pa. Ang kanya binabanggit ay walang iba kundi ang lumantipan ng kanilang basihan, ng kanilang pamumuhay sa panahon na yun. Kaya iyan po dahilan naman na pinagmamalaki ng mga ibang grupo tulad po ng mga Jewish na sabi nila na ito ay lumang tipan, okay, na dapat itong sundin. Pero ang point po natin ay may nag-claim na kayang kanina batayan sa kanilang pamuhay ay ang Old Testament. Na sa hindi naman po tayo umayon sapagkat ang Biblia nga ay tiyatawag natin may pagkakaisa at ang Old Testament ay may propesiya at sa New Testament ay pagpapatunay na yung propesiyang iyon ay tinupad ng ating Panginoon, Jesus Kristo. Sabi nga po natin sa Roma chapter 10 na si Jesus ang the end of the law, sabi po doon. So marami po interpretasyon yan. So ang point ko lang dito sa 2 Timothy chapter 3 ay maliwanag na binabanggit ko riyan simula pa ng pagkabata, mula pa sa pagkabata mo, alam mo ng banal na kasulatan. So kung banal na kasulatan ay tinutukoy nito ang Old Testament, so sabi riyan ay nagtuturo ng, sabi rito ay, ng daan ng kaligtasan. So maliwanag na, tama nga naman, ano po, sa, dahil din binasa po natin talata sa Psalm o Awit 119 verse 11 and 105 ay pinapakiupang hindi ka magkasala. So ibig sabihin, itinuturo sa'yo ng tamang daan. Maging nga si Haring David ay binanggit niya muli sa tiyatawag po natin na awit at ako, dahil nagkakamali, awit 1, ay binanggit niya ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Ano po? Tingnan ko lang. Dahil sa awit chapter 1 mismo ay siya ay may binanggit na dapat po natin sundin o dapat natin makita. Dahil ito ay kanyang binanggit na, okay, yeah, malapit na. Sabi niya, kung basahin po natin sa awit chapter 1 verses 1 to the following, mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maging maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binuhay, binulay-bulay, okay, sa gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sa riwa ang mga dahot laging namumunga sa kapanahonan at anuman gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis. Siya'y natatangay at ipapadpad kung ang hangin umihip. Ang masamang tao ay paprurusahan, hindi magmimintis. Ihiwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. So napakainam po itong awit chapter 1. Nasabi po riyan, binanggit na ang siyang nagsasaliksik ng banal-aral, ay sabi niya ay dapat daw dinulay, bulay, araw, gabi. Okay, napakainam po yan. Tatawag pala na hindi ka mapapahamak sapagkat sabi nga ang magtuturo sa iyo ng daan ng kaligtasan. Ay tamang instruction binigay ng Panginoon upang makita po natin. Kaya sabi po rin sa verse, hindi lang sabi nga ng iba, itatawag po natin na magtuturo ng kaligtasan, kundi sabi niyan, sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So, ano malimit natin, naririnig sa ating mga kaibigan. Sabi po natin, sabi nila, tayo ay sa New Testament lamang. We just learn the New Testament, not the Old. Malimit nila kali, they deny the Old at claim na ang gamit natin ay New Testament. Now, sa akin po, ito personal ko po na pananaw, ang Old Testament ay mahalaga upang makita po natin ang New Testament. Ang New Testament ay mahalaga sa Old Testament sapagkat mayroon itong tiyatawag natin unity o pagkakaisa. Dahil maliwanag po, sabi po riyan, kung ang banggit po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 ay magtuturo ng daan kaligtasan sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, ang Old Testament, kung ito tama po yung ating pagbasa dahil ang banal na kasulatan ay ang Old Testament binabanggit doon ay magtuturo ng tiyatawag po natin kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, maliwanag na sa Old Testament, mayroon siyang binabanggit patungkol sa Mesias. Tama? Na pagdating, kaya sabi nga rito sa New Testament, ay hinihintay ang tunay na Mesias o tiyatawag natin tagapagligtas. Kaya hinihintay. Ang problema nga lang ay rineject ng tiyatawag natin mga Israel ang Mesias na binabanggit sa Old Testament. Ayaw nilang tanggapin na si Jesus nga ang Mesias na kanilang hinintay. E pagdating sa New Testament, tinanggihan ang ating Panginoon Jesus at hindi nga sila sumampalataya, kundi sabi nga natin, tinako pa si Jesus sa krus. Although yun ay plano ng Panginoon upang pagbayaran niya ang ating mga kasalanan. Pero ang point ko lang dito ay maliwanag na ang Bible ay tatawag natin nagtuturo. Eh, sabi nga sa Galacia, kung di ako nagkakamali, ay po siyang tinuro doon sa Galacia. Na sabi doon sa ating pag-aaral ay siyang ating tutor. Ano? Na tiyatawag natin na ang Biblia ay tiyatawag natin na the Old Testament ay siyang tutor. Siyang ating teacher na siya nagtuturo sa atin na tiyatawag natin kinabukasan. Kaya maliwanag po na ito ay dapat natin makita. Okay. Balikan ko na lang po yung mamaya. So, ang point po natin dito sa 2 Timothy ay ituturo sa atin, liliwanagan tayo, kaya makikita po natin yung kaligtasan at makikita natin ng kaligtasan binabanggit yan sa verse 15 ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, tinuturo niya ang patungkol sa tatawag natin Mesias o kaya tagapagligtas. Kaya habang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, ay lalo pang lumalalim. Naunawaan po natin yung ating ugnayan sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Ano pa? Sabi po riyan sa verse 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi nga natin, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, okay? Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ano ba yung mga katotohanan na dapat natin maituro? Tulad po ng kaligtasan. Kaya kung minsan tanong ito, yung napag-usapan namin ng nakaraan, sabi nga, sino ba dapat may ligtas at ano dapat gawin ng isang taong kailangan ng kaligtasan? Di ba sabi po natin, sabi ng ating Panginoon Jesus ay humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita o the gospel. At ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. So kung papansinin po natin, yung statement po doon sa Marcos chapter 16 ay ang bawat makaharinig dapat makaunawa, itatawag po natin, siya po ay magre-response. Okay? So, ibig sabihin ay itatawag natin pag narinig niya at naunawaan niya ang salita ng Panginoon, siya ay susunod. Siya ay magpapailalim sa itatawag po natin sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi riyan ay dapat ang manampalataya ay siya dapat din mabautismuhan upang maligtas. Kaya lang tanong ko minsan ay ito. Ang nangyayari kung minsan tayo po ay nagiging panatiko. Ano? Pag sinabi kong panatiko ay yung bagay na hindi naman tiyatawag natin kailangan ay ipipilit po natin. Sa halimbawa, anong ito nakaraan ay tiyatawag natin na mayroon po tayong senerbisan na patay. E sabi ko po, mapalad po ang batang ito sapagkat ako'y niniwala base po sa banal na kasulatan, ang mga bata ay sa kanilang kaharian ng Diyos. So, sila ay wala tayong problema. Kahit siya ay namatay at tayo po'y umaasa na sa langit siya mapupunta sapagkat yan po sabi ng Panginoon. Sila ay malinis. Sila ay walang kasalanan. Yung iba naman ay kanilang iniisip pa para tiyak daw kanya kaligtasan ay dapat basbasan. So, ano, tanong ko ngayon, alin bang mas matimbang? Salita ng Diyos o yung tradisyon ng tao na kinakailang basbasan mo upang sa ganun makatiyak na ito'y maliligtas? Kaya minsan, ito po'y nagpapakita na hindi po natin naiunawaan. Kaysa tamang sabi ng Bible sa verse chapter 3, verse 16, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Hindi po yung basbas ng sinuman ang makapagliligtas sa tao. O pangalawa, tama po na sabi po natin ng sinuman, sabi po riyan sa verse 16 ng Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So ito po ay binabanggit na sa mga taong tatawag natin may kakayahan umunawa. Sa mga taong may kakayahan tumugon. Silang dapat tiyatawag natin susunod. Kasi kung naunawaan mo ang salita ng Panginoon tulad po ng Yunuko, iba naalala natin sa aklat po ng tiyatawag natin Gawa, nung siya po'y kinakausap ni Felipe, nalaman niya katotohan, pinangaral niya sa kanya, tiyatawag natin ano pang dahilan na siya ay hindi magpa-bautismo. So nakita po natin, sabi sa kanya ay tinanong, sabi niya ay tatawag natin na verse 31, Gawa 8:31, paano kung maunawan kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito, at si Filipe inanyayahan niya sumakay sa karuway at tumupo sa tabi. Okay. So nang pinaliwanag si Filipe sa Yunuko, at napaliwanag niya, then nung sinabi niya ba sa 36 na, nagpapatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito. Sabi ng Yunuko, ako ba'y hindi pa ba maaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Filipe, maaari. Kung sumasampalataya ng buong puso, sumulot siya at sumampalataya. Ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. So ibig sabihin, mayroon itong confession. Ang tatawag po natin, siya'y sumampalataya sa Yunuko at naunawaan ngayon katotohanan. Hindi po yung kanyang pagpunta doon sa Jerusalem ang siyang magliligtas sa kanya, kundi naunawaan niya na ang tanging magliligtas ay walang iba kundi ang Mesiyas na si Kristo Jesus. Kaya sabi doon, kung naniniwala ka, di gawin mo. Siya naniwala at alam niyang kailangan niyang gawin na sila siya magpabautismo. Kaya sabi niya, nakita niyang tubig. Wala siya hinintay na matagal, kundi nakita po natin may tubig. Sabi doon, o ando na tubig. Bautismuhan mo ko. Sabi ng point ko rito ay siya ay may kakayahan na gawin. Na siya ay nag-decide. Siya may desire na gawin dahil meron siyang kakayahan pa rin magpabautismo. Kaya sabi doon, okay. Sila ay lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan ni Filipe. So ang point ko rito ay tiyatawag po natin na magtuturo sa atin ang taong nakaunawa ang katotohanan ay tiyatawag natin dapat meritong response. Kaya tama po sabi ni Apostle Paul pa rin dito sa aklat ng Roma na tinasalakay po natin sa chapter 10 ay sabi rito sa verse okay, simulan po natin ano? Sa Roma chapter 10 verse 17, kaya nga ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangaral tungkol kay Kristo. ang kailangan po natin ay ipaunawa ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Nang tanging magliligtas, kaligtasan po natin, daan tungo sa langit ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Hesus Kristo. Dahil sabi ng Korean sa Juan, siya ang daan. Walang makapawaroon sa Ama kung hindi daraan sa Kanya. So siya lang tanging daan. The only way to heaven is Jesus. So maliwanag na nakikita po natin na dapat ay makita po yung katotohanan. So marami nagbabautismo na hindi naman naintindihan ang katotohanan. Di ba? Marami tayong kilala dyan na sila'y nagpabautismo. Mahirap pa ako kilalan ilang beses nagpabautismo pero ala nga naman, dispalyado pa rin kanyang pananampalataya. Hindi ko po inaalis yung kahalagahan ng pananampalataya. Bautismo. Napakahalaga po sa atin. Pero mayroong iba na tiyatawag natin nagpapabautismo dahil sila itinulak lamang sa hiya o tiyatawag natin pagbibigay, pagpapaunlak lamang sa mga taong nagtuturo. Hindi dapat. Kundi dapat siya may tamang pangunawa, tamang pananampalataya, tamang pagkilala sa ating Panginoon. Siya'y nagpa bago magpabautismo. Hindi ko sinasabing mag-aral tayo ng 13 lessons. No. Kung naintindihan po natin, tulad po sa Luwa, chapter 2, nung naunawaan nila, anong dapat namin gawin? Sabi, on that time, sila po'y nagpabautismo. Dahil naunawaan nila. Okay? So, ang point ko lang dito ay may pangunawa. Kaya sabi ko, hamon ko sa bawat isa, kung ang pakikinig, pananampalataya eksisimula sa pakikinig, so ano dapat natin gawin? Ang challenge po sa atin, ikaw at ako na nakaintindi ng salita ng Diyos, ay dapat ipangaral. Dapat natin sabihin ang katotohanan sa kanila. Ibahagi din po natin. Huwag po natin hawakan lamang. Kundi tayo nag-aaral upang mayroon tayong may babahagi, masasabi, may isishare sa ating kapwa upang sila ay sumampalataya. Sabi nga rito ay sa verse 18 ng Roma 10:18, ngunit ang tanong ko ay hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat. Okay? Ito pang tanong ulit na sabi natin dyan, paano sila, tatawag natin na sa verse wala na una. Okay. Verse 14, ngunit paano tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila mapapakinig kung walang mangaral? O, so anong ginagawa mo, kaibigan, kapatid? Kakilala? Gusto mong mailigtas ang iyong kaibigan, kakilala, kamag-anak? Kailan? Ngayon. Alam mo katotohanan, sa ibig sabihin, dalhin mo ang katotohanan, isabuhay mo ang katotohanan at ituro mo sa kanila sapagkat sabi nga po rin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 ang lahat ng kinasihan ng Diyos magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Huwag kasing relihiyon ang ituturo ninyo. Ituturo po natin ng katotohanan ay tanging si Jesus. Tanging si Jesus ang ating tagapagligtas, siyang ating pag-asa. Kaya dalhin po natin ang katotohanan na ito at ibahagi sa nila upang malaman nila at ito ka nilang susundin at isabuhay. O sila po susunod. Ano pa sa verse 16? Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral. Kaya maraming aral. Ano yung maling aral? Sabi ko rito ay ulitin ko mahalaga ang pagsunod sa bautismo. Pero ulitin ko, sabi ko nga, may kakilala ko, na-meet ko last Saturday late, sabi, pangatlong bautismo natin niya. Sabi, no, oh, gusto yung bautismo ang kalat namin. Sabi, nakita namin, ilang beses siya yung pabautismo. Taong ito. Oh. Kaya sabi ko, ano ba yan? So, nagpapakita na kung minsan ay mali ang panlo. Kaya sabi dito, sabi doon, pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral. Yung iba, kanilang ginagamit na mahalaga ang bautismo. Pag hindi na bautismohan, ay ako'y naniniwala na hindi maliligtas kung ang gusto kong bigyan pa sa inyo yung kung ko, yung word kung, yung tao'y walang kakayahan na sumunod. Okay? Walang kakayahan eh. Eh kung may kakayahan pa rin sumunod, hindi niya sinunod, eh mali yun. Eh dapat siyang sumunod. Baka sabihin, pwede na kasi mayroon kakilala na siya'y malakas pa eh. Mas malakas pa sa kalabaw. Siya pa nga ay tinatawag natin nagkapaturok ng sabi ng stem cell. Malakas. Marunong sa Bible, sabi. Nagipag-aral sa akin. At sinubukan ng pag-aral patungkol sa kahalaga ng bautismo. Pero sabi niya, pag-isipan ko pa. Hanggang ngayon, nag-iisip pa rin siguro. Pero aktibo. Pero sabi ng Biblia, ang sino man sumumpalataya at mabautismoan ay maliligtas. So ang point ko ay, ang bautismo ay mahalaga sa tao, nakakaunawa at dapat niyang gampanan. Pero mayroon mga taong tiyatawag natin, hindi na, wala na pang unawa at wala na tiyatawag natin kakayahan. So huwag natin ipilit. Yung iba naman ay pinipilit para matiyak ang kanyang kaligtasan, parang ginagamit yun na yun na ang kaligtasan na yung tubig. No! Ang tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Cristo. Bigyan po natin pansin. Yung iba kasi sumusunod lamang dahil para masabi na sila mabautismo para maligtas. Mali po yun. Dapat ilagay po natin sa ating isipan, ang tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sumusunod po tayo sa kanyang kautusan. Ang sinong sumpalata, magpabot. Eh kung may pagkakarap talaga, kaya, gawin mo. Huwag mong ipilitan na tama na yung pananampalataya. No. Ang totoong may pananampalataya, ito'y sumusunod. Kaya dapat maging maliwanag sa atin yung ating pananaw. Kayo, walang pagkakaiba natin kuminsan sa ibang reliyon kung ganun yung ating pananaw. Kailangan gawin to para ikaw ay maligtas. Eh, dito ay tiyatawag natin, ba't tayo po sumumpalataya at meron ka, gawin mo. Kaya habang kaya mo pa, kaibigan, kapatid, naunawaan mo na mahalaga ang pananampalataya at sumunod. May ka mong, gawin mo ngayon. O ikaw naman mananampalataya, nakikita mo kailangan nilang tagapagligtas, gawin mo ngayon yung trabaho mo. Magbahagi ka, ibahagi mo salita pa rin upang maunawaan nila. Ayan. Kaysa pagdating ng panahon, pagpatay na, sakay tatawag ng mga seremonya para makatiyak kayo na punta sa langit. No, wala na pong saysay yun. Diba? Kaya, gusto-gusto ng tao ng Bible study pag may patay, pag buhay, ayaw. Okay. Yun po yung mali. Kaya, kung tayo naman, napupunta tayo, hindi dahil sa pananaw na po na yung tao, kundi gusto po natin may bahagi habang buhay ang tao, kailangan niyang marinig ang mabuting balita at sumunod. Yan pong layunin ng Biblia po natin. Okay, tuloy ko lang. Baka napalayo na ako. So, dito po sa verse 16, 2 Timothy 3:16, sabi niya magagamit sa pagtuturo at pagpapabulaan sa maling aral. Okay, pagtuwid sa likong gawain. Ayan, mga likong gawain. Diba, tinutuwid po natin mga likong gawain, mga maling gawain po natin sa buhay. Marami po yan na dapat ay makita po natin na pag mali ay dapat mali. Kaysa, naalala ko po dyan sa po, tiyatag natin Facebook, marami po mga nangaral. Hindi ko po tiyak, pero gusto ko lang makita yung halimbawa na sabi nila siya ay dating masama at tiyatawag po natin na nakakilala sa Panginoon, sila ay nagbagong buhay. So ang point ko doon, naituwid ang kanilang buhay. Isa po taong kakilala po natin na dating siya po ay membro ng masasama. Pag sinabi ko masama ay talagang totoo ito na sila po patay ng kanilang kapanahunan. Ngunit nung narinig niya, na alam niya ang katotohanan sa salita ng Panginoon, siya ay nagbagong buhay. O yun po, naituwid ang kanyang likong gawain. So, ito po isang katotohanan na dapat po natin maunawan. Then, pag-akay sa matuwid na pamumuhay. O isipin mo natin, maakay kaya gusto po natin ng kabaitan, gusto po natin ng katahimikan, gusto po natin ng kapayapaan, dapat ibahagi po natin sa salita ng Panginoon para makakilala sila sa ating Panginoon Jesus at sila'y magbagong buhay. Hindi po yung reliyon, kaya yung reliyon ay kuminsan, tiyatawag po natin na mali. Naalala ko po doon, nanood po kasi ako kahapon dyan sa tiyatawag natin na hearing. Nagsimula at senado, yung tiyatawag na tinagurian na isa sa religyoso na membro doon, ay tinitingnan ko, ay mayroon naglilid na pa, siya hindi na nalangin, nakabuklat ang kanyang mata, nakikita ko, tinagura religyoso pa naman, leader na isang religion, pero siya ay nakamulat ang kanyang mata, hindi nagpre-pray. So, Sabi ko, mapag-imbabaw. Oh, yung po isa doon, nakita ko doon kung nanonood kayo doon sa Senate kahapon. So, kaya para alam niya na itong aking ginagawa ay totoo, ano? Na tinatawag po natin na andyan, ginagawa po natin dahil tayo po on time. Yan. So, ibig sabihin, nasabi niya, matuwid, pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, mga Kristiyano, itatawag natin nakaalam ay sabi po natin tayo po binago ng Panginoon, nalaman natin katotohanan at nagbagong buhay. Kaya naging matuwid yung ating pamumuhay. Hindi na tayo namuhay ayon sa ating kaisipan, ayon sa ating emosyon, ayon sa ating tradisyon, kundi ayon na sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, thy will be done, not my will, sabi niya sa Panginoon. Sana Panginoon, sabi niya, Ama, tanggalin mo ito, pero not my will, but thy will be done. So, ganun din sa ating pamumuhay as a Christian. Marami tayong gustong gawin. Pero dahil ang salita ng Diyos, tayo po may ugnay sa ating Panginoon, nabasa po natin sa Birihan ay tayo ngayon namumuhay sa matuwid na pamumuhay. Ano pa? Sabi po rin sa verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos. So, isipin mo, pag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon, sumunod ka sa kanyang ebanghelyo, ikaw ay naging lingkod ng Panginoon. Ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, always ready. O, isip, ready. Mabuti ba ang pag-share ng salita ng Panginoon? Mabuti. So, ibig sabihin na, mag-share ka, magbahagi ka. Kaya ako itinanong sa aking Bible study grouping, bakit sa inyo sa Church of Christ? Sabi nga, hindi nagagamit ang babae. Mali po yung pananaw na hindi po nagagamit ang babae. Sabi ko ay, ang babae sa iglesia ay napakaraming pwede niyang gawin. Yung hindi lang pagtayo sa panahon ng worship service ay talagang itinalaga, nakatalaga sa mga kalalakihan. Pero sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay pwede nilang gawin. Sila magtuturo sa nila mga anak, pwede sila mag-lead ng Bible study, pwede sila mamasyal, magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po pinagbabawal yun, sabi ko nga eh. Kaya kuminsan, mali lang kaya sabi rin, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting bagay. Gawain. So, ibig sabihin, ay mali lang yung pananaw ng karamihan. So, sabi nga po natin, ay mayroon tayong kanya-kanyang lugar na dapat gampanan. Kumbaga sa isang katawan, ay tayo po ay mayroong iba't ibang bahagi. Tayo tatawag natin may katawan, may ulo, may kamay, may paa, may bibig, etc. Hindi sila pare-pareha, sila inilagay. Halimbawa, ako'y nagsasalita ngayon, ako'y mabunga nga. Ibig sabihin ay tatawag natin, hindi ito kontra sa aking kamay, hindi kontra sa aking paa. Dahil ito ay gumagalaw bilang isang katauhan. Ibig sabihin, maging sa church, ay tatawag natin, kung nandun ka man ako po at mga lalaki nagagamit, ikaw bahagi doon. Hindi ka na itsapwera. Maliban na lang kung gusto natin makuha ang posisyon na pagiging leader. Ano po nangyari kay Miriam noon at kay sa kanyang kapatid? O, di ba? Piliti lang makuha ang tatawag natin posisyon ni Moses. O, kinarusan sila ng Panginoon. Narusan ni Aaron. So, si Miriam saka si Aaron. O, gusto nila kunin. Then, agawin. Then, maging isa, inagaw din. Ay sila'y pinarusan ng Panginoon. So, ibig sabihin ay, ang sa ating pag-aaral ay nakanda tayong sumunod. Hindi natin kinakailangan ilagay na sabihin, mas magaling naman ako. Kayang-kaya ko. Kung kaya mo, kaibigan, kapatid, ituro mo sa isang tao na pwede magturo sa darating na araw. Kaya sabi ko, hindi ko initsapwer ang mga babae. Maraming magagaling na babae sa Bible. Kaya ang kanilang kagalingan ay pwede magamit para sa kapupuri ng ating Panginoon. Sa parang paraan, ituruan, i-guide nila ang mga nasa kanilang paligid na pwede nilang turuan. Okay? So, upang may handa, kaya ibig sabihin ay kailangan po natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ano pa? Okay, dito sa 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1 verse 22. Okay. Ay, sabi rito, 22. Yeah, saka na, yun. Ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano pa? Nagahari sa inyo ang tapat na pag-ibigan bilang pagkapatid na huwag maging maalab ang taspuso ang inyong pagmamahalan. Okay. So sa verse 22 ngayon, malinis na kayo dahil sa pagsunod sa katotohanan. Totoo naman ito, no? Habang nakikita po natin ang katotohanan, halimbawa, sabi nga ng ating Panginoon Jesus sa Juan chapter 15, sabi niya, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. Gamitin nga po natin daluyan. Ginamit ko ulit ito na karami. Daluyan ng tubig. Ibig sabihin, pag ang hose ay patuloy na nakakabit sa main, ibig sabihin yung dumi na tiyatawag natin na yung hose ay naalis. Ayan, naalis. Kaya isang halimbawa ko lang, tiyatawag ko natin na mga naglilinis ng mga bituka, no? Yung ginagamit nila sa pagluluto. Kumisan, yung mga mahilig sa saw-saw, isaw-isaw, upang marinis, yung iba ay kanilang ginagawa, meron silang hose na inilagay doon na parang tubig ay tuloy na dadaloy upang malinisan yung loob ng bituka. Yun po mahilig kumain, pero hindi ko kumakain. So ang point ko lang ay, pag nasa iyong katotohanan, pinakikinggan mo at sabi nga dyan, ikaw ay nagiging malinis sapagkat dumadaloy sa iyo ay kalinisan, kadalisayan. So ibig sabihin yun, kumbaga sa isang, tatawag po natin na, at gamit kong isang ilustrasyon. Sa pagtatanim na po natin ay mahilig po tayo sa drafting. Ano po? Ang drafting, yung tatawag natin pagdugtong ng isang sanga mula sa tatawag natin sangang matured na ito'y dinudugtong sa ibang sanga upang sa ganon ay mamuhay at tatawag natin makapamuhay at mas madali pag tinanim ay tatawag natin siya ay tatawag natin bumuhay. So ang point ko lang, nabubuhay ngayon yung tatawag natin yung sanga yun dahil sa galing sa pinagdugtungan sa kanya. So ibig sabihin, ang nagsusupply ng kanyang pangailangan ay yung sangang ito. So ibig sabihin ay nagkaharto ng bunga. So ganoon din sa atin, sa ating buhay bilang Kristiyano. Dahil alam po natin salita ng Panginoon na siyang dumadaloy sa ating puso't isipan, siyang ating ginagawang purifier sa ating isipan, ay tatawag natin nagiging tama yung ating gawain. So, ito po ay ang salita ng Panginoon upang maging malinis po tayo. Kaya sabi niya, malinis na kayo dahil sa iyong pagsunod sa katotohanan. Totoo naman yan. Kaya habang ni-apply mo, kaya sabi natin tayo naliligo, no? Pag naliligo, ina-apply mo ang sabon, ay natatanggal yung tatawag natin mga impurities ng ating katawan. Kaya the more na ikaw gumagamit, ikaw ay sabi nga, mayroon ko nababasa dyan sa patalasabi niya, within 7 days, ikaw ay puputi. Ganun din sa ngipin, ganun din kanilang ginagawa. Ano kaysa salita ng Panginoon, within. Hindi ko na pwede sabihin, within 3 days, pag binasa mo, naging maputi ka na. Ayan. Di po, dapat na natin isa buhay. Okay? So, dapat patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Okay, tingnan ko yung oras pa natin. Isa pa. Dito sa aklat nga ng 1, chapter 8, verse 32, yung binasa po natin kanina, na binasa ng ating isang tawag doon, senador natin sa dito sa Pilipinas. Pinote niya ito. Basahin ko nga ulit. At sabi nga nila, tiyatawag natin magaling magbersikulo. Pero sana, totoo, no? Sabi doon sa 8.32, makilala ninyo ang katotohanan at katotohanan siya magpapalaya sa inyo. So, ibig sabihin, tayo napapalaya. Number one, alaman po natin katotohanan. Sabi nga ng Jesus na dyan sa Juan chapter 14, verse 6, malimit natin binabanggit. Sabi dito ay verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa mga kundi sa pamamagitan ko. So, ano yung katotohanan na yan? Si Jesus ang tanging, sabi niyan, sa verse 6, daan, katotohanan at buhay. Hindi tayo makapunta sa mga kundi sa pamamagitan. Ang totoo rito, itatawag natin siya. Hindi po yung church, hindi po yung si Maria, hindi po yung paggawa ng ganito para ikaw maligtas. Kasi sabi niya, tanging ang daan, ang katotohanan ay si Jesus. Yan. So dapat siya lang pong ating i-embrace. Hindi na po natin kailangan ng iba. Kaya ito po isang bagay na dapat maliwanag po sa isipan ng bawat isa sa atin na dapat natin sabihin, ang tanging kailangan natin ay si Jesus. Kaya tayo napapalaya. Ang tanging makakapalaya sa atin ay wala ibang si Jesus. Kaya sabi nga po yan sa Roma chapter 10, na akin ay turo last time, di ba? Sabi natin, Roma 10, si Jesus, sumula natin. Roma 10:3 to 4. Sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalan sala sa loob ng Diyos at nagsikap sila magtayong sarili nilang pamaraan, salit na sundin pamaraan ng Diyos, si Kristo ang hangganan, patusan at sa gayon ang sinuman na nalig sa kanya ay papawalang sala. So maliwanag yan, sabi niya, na tiyatawag natin si Kristo ang hangganan. Yung iba gusto pa nilang gawin, sundin ang mga iba na ganit dapat natin gawin para kayo maligtas. No, sabi rin sa Biblia, si tanging si Jesus ang makapagliligtas sa atin. Kaya pag nalaman natin katotohan, sabi niya, ay tayo mapapalay. Panghuling verse, Santiago chapter 1, verse 21, ano? Santiago chapter 1, verse 21. Saka na Santiago. Yun. Santiago 1:21. Kaya talikdan ninyo ang iyong mga maruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pagpakumbabang tanggapin salita ng Diyos na natanim sa iyong puso at na makapagliligtas sa inyo. Tama nga naman, natatawag natin na sa iyong salita ng Panginoon. Anong saysay ng salita ng Panginoon kung hindi mo naman ini-apply sa iyong buhay? Kaya mga kaibigan at kapatid, ang pag-aaral po natin sa Biblia ay upang tayo po may tuwid, may ayos yung ating buhay, upang tayo maging malapit sa Diyos. Iyon po ang ating hangarin. Kaya nagsisikap po tayo mag-aral. Ibahagi ang salita ng Panginoon upang sa ganun tayong lahat ay maliwanagan. Maging klaro yung ating pananampalataya, tama yung ating pag-ugali. Dahil aminin po natin, napakaraming mga taong nagsasabing mananampalataya sa pangalan pero sa gawa, ipa-tawag naman natin alagad ni Satanas. Oh, yun po totoo. Napakarami mga tao, manlili lang. Kaya sabi nga, ginagamit nilang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya sabi ng Diyos sa Old Testament, huwag ninyong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero marami pa rin sa ating panahon gumagamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sila ay gumagamit, sila ginagamit nila para sa gawain ng Panginoon. Pero hindi naman para sa kanilang sariling kapakanan. Oh, yun po totoo. Alam po natin yan. Maraming sinungaling. Kaya sabi nga sa Biblia, mga sinungaling di makapasok sa langit. Kaya isip-isip po tayo. Yan po dahilan kung bakit tayo sumampalataya na makita ang katotohanan. Ulitin po natin, mahalaga ang banal na kasulatan na siya magtuturo sa atin ang tamang daan, ang tamang daan ng kaligtasan ay walang bako din ating Panginoon Jesus. Sundin po natin kanyang kalooban upang sa ganon tayo pong lahat ay maligtas. Sa mga kaibigan, kaya patid po natin, di pa na, dalhin ninyo, pumunta kayo, ibukalin ninyo mga bibig ninyo, sabihin ninyo mga wala pag-aralan ninyo, o kaya share ninyo ang Ignite Radio sa nila upang sila makarinig ng salita ng ating Panginoon. Okay? So yung ating time, naabot na naman, kaya kung kayo po may tanong, o question, o kayo tiyatawag natin complaint sa aking mga nasabi, ay pwede kayo mag-text sa aking number na 0917-587-0078. Kung hindi naman, malapit kayo sa mga Churches of Christ dyan sa inyo, ay pwede kayo pumunta doon makipag-usap at pag-usapan ninyo. Okay? At mag-attend. Okay? So wala po tayong time at muli ang iyong kaibigan na from Cagayan Valley, ako po sa Northern Luzon, Cagayan Valley, sa Bela, Ilagan City, at ako po nandito sa Barangay Imelda Bliss Village. Okay? So, salamat muli sa iyong pakikinig. Narito ang iyong kaibigan at kamag-aral sa Salita ng Panginoon, Edgar Licudini. God bless us all.
1: Okay, salamat po kapatid Edgar sa napakagandang aral na nagbibigay inspiration sa bawat nakikinig. So, amen. So, Pretty Jane is hearted and enjoyed for that wonderful lesson that you have shared here on Ignite Philippines. So you can catch Brother Edgar Igniters every Tuesday as part of Ignite Philippine programming every Tuesday at 6 p.m. Philippine time. So you can catch Brother Edgar. So if you are in outside world of this country, if you are in abroad, so catch in your time. So maybe there are chance of time due to the sense of time. So we have different times in the Philippines and in the abroad. So you can catch Brother Edgar in at 6 p.m. Philippine time, or what time you have right now. So anyways, Igniters, don't forget to catch coming up. We have Brother Ricky Igniters from Dagupan, Pangasinan. So stay tuned, stay connected, stay ignited to God's Word. So one quick song, Igniters, and this song, The Lord is His Holy Temple.

0: Alright, Igniters, welcome to the program in this hour, Igniters. So we have Brother Ricky in his program, the 11th hour, Igniters. So igalak po namin ang iyong patuloy na pakikinig dito po sa aming mga programa sa Ignite Radio. So isang napakagandang pagandang pribilehiyo na makapag-broadcast po tayo dito po sa isang napakagandang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo, no? So welcome po sa isang programang The 11th Hour with our good friend Brother Ricky. So it's good to have you, Brother Ricky. Good evening to you.
1: Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinabagatang The 11th Hour. At ako ay nagagalak muli, mga kapatid, na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. At ito ay ating matatagpuan sa aklat ni Apostol Mateo dito sa chapter 8. Verses 5 hanggang 13, na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ay nilapitan ng isang opisyal na Romano o hukbong Romano na nais niyang gumaling ang kanyang katulong na siya ay paralisado, mga kapatid. At dito, mga kapatid, pinapakita sa aklat na ito na kung saan itong opisyal na Romano na ito ay nakita dito ang kanyang pagpapakumbaba at ang kanyang dakilang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na Hesukristo. Ating basahin, mga kapatid, ang Mateo chapter 8 verses 5 hanggang 13. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanyang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntan ko siya at papagalingin." Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin pa lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon. Siya'y pupunta. At ang isa naman, halika. Siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito. Ginagawa nga niya iyon." Sa verse 10, namangha si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tanda ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tanda ninyo, marami ang darating buha sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Verse 12, "Ngunit ang mga taong dapat sana kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at nangangalit ang kanilang mga ngipin." Sa verse 13, "At sinabi ni Jesus sa opisyal, 'Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya.' Sa oras ding iyon, gumaling ang katulong ng kapitan." Ang aklat po itong Mateo ay pinasulat ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Si Apostol Mateo ay tinawag ng ating Panginoon noong siya ay nasa tanggapan ng buwis, kung saan iniwan ni Mateo o Apostol Mateo ang kanyang gawain. At yan po ay ating matatagpuan sa Mateo chapter 9 verse 9 hanggang 13. At sila po ay pinuna ng mga Pariseo na kung saan sinabi nito mga Pariseo na bakit ang guro o ang kanilang guro na si Jesucristo ay nakikisalamuha sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan. Subalit sinagot sila ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sinagot ng ating Panginoon ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 9 verse 12. Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot. Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Pinapakita dito mga kapatid ng ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao at siya ay sinugo ng Ama para dito sa lupa upang mapatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Tinubos ang ating mga kasalanan po, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At babalikan po natin ang ating pong topic na kung saan ang dakilang pananampalataya nitong hintil. Opo, siya po ay labas sa mga Hudyo dahil siya po ay hintil, mga kapatid. Tulad po nitong aklat na ito, na kung saan itong si Romano na opisyal ay isa po siyang hintil. At inuturing ng mga Hudyo ang mga hintil ay mga makasalanan, mga kapatid. Subalit, ay dito ay wala pong pagtatangi ang ating Panginoon Diyos. At ibig ng Diyos po, mga kapatid, ng lahat ay makilala siya. Hindi lamang po mga Hudyo, kahit na po ang mga hintil na hindi sakop ng batas ng mga Hudyo. Batas na kung saan ito ay batas ng Diyos, mga kapatid. Tinatawag na Mosaic Law. Ang mga Hudyo lamang po

0: natin sa Biblia at sa mga iba't ibang mga religious group na hindi po nasa Bible ang kanilang kinikilalang Diyos. Hindi po tulad sa ating mga Kristiyano na kinikilala natin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sila po ay Espiritu po, mga kapatid. Hindi po natin nakikita, subalit sa mga hintil po ang kanila pong sinasamba, ay yung pong madalas ay kanila pong nakikita. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating pong pagtatalakay, kaya ipinapakita rito na itong isang opisyal na Romano, bagamat hindi niya kilala ang ating Panginoon Diyos. Subalit, nakita ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang paniniwala na si Jesucristo ay nagpapagaling ng maraming karamdaman. Hindi lamang po sa mga sakit, kahit na po yung mga sinasapian ng masamang espiritu. Dahil sa panahon po ng ating Panginoon, na Jesucristo ay kilalang kilala po dahil sa kanyang pagpapagaling ng maraming karamdaman at paghahayag ng kaharian ng Diyos. Kaharian sa langit at ang kaharian dito sa lupa. Kung saan ang kaharian sa lupa ay ang kanya pong itatatag, ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At ating pong tatalakayin, mga kapatid, kung saan itong opisyal na ito ay siya ay kinikilala sapagkat sa kanyang posisyon ay kaya niyang mag-utos at siya ay sinusunod, mga kapatid. At narito ang kanyang pagpapakumbaba sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang po sa kanyang pagpapakumbaba, kundi pagkakaroon ng malasakit sa kanyang kasamahan. Tulad po ng kanyang katulong, mga kapatid. So dito, ating munang talakayin ay yung kanyang pagkakaroon ng malasakit, mga kapatid. Dahil sa kanyang paglapit sa ating Panginoon, ay makita natin ang kanyang pagpapakumbaba na hinihiling niya na gumaling ang kanyang katulong. Kung isipin po natin, mga kapatid, ay marami naman pong mga katulong sa kanilang kapanahunan. Subalit, ito ay bukod na katangi-tangi itong opisyal na ito. Hindi po nabigyan ng pangalan na itong hukbong Romano na ito. Subalit nakikita rito, mga kapatid, kung paano magbalasakit sa kanyang katulong. Bibihira po yan, no po, na mayroong ganyang pag-uugali ang isang opisyal. At dito, hindi po nagdalawang isip na lumapit itong hukbong Romano na ito sa ating Panginoong Jesucristo. At dito sa Synoptic Gospel ay mayroon ding kwento o sulat dito sa Lucas chapter 7 verses 1 hanggang 10 na kung saan ito po ay magkaibang istorya. Dito sa Lucas, nagsugo ang kapitan ng kanyang tauhan. At dito naman po sa Mateo, ay mismong ang opisyal ang humarap sa ating Panginoon. Subalit, kung ate pong susumain, ay hindi po nakakalayo sa pangyayari. Na kung saan ang kanilang concern itong Romano na opisyal, ay gumaling ang kanyang katulong. Narito ang ugali o katauhan nitong opisyal na ito na mayroon siyang malasakit sa kanyang katulong, mga kapatid. Kung mayroon siyang malasakit sa kanyang katulong, pwede na mayroon din siyang malasakit sa kanyang mga kawal. Opo. At dito, lumapit sa ating Panginoong Hesukristo na may kababaang loob. Isipin po natin, mga kapatid, na sa panahon nila, sila po ay sakop ng Romano, itong mga Hudyo. Dahil sila po ay mas higit na mataas ang kanilang posisyon. Opo, dahil kumbaga ang mga Hudyo ay sila po ay nakikisama dito sa mga Hintil dahil sila po ay sinakop nitong mga Romano na ito. Subalit kung makikita natin ay kung saan nagpapakumbaba itong opisyal na ito sa kanyang paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. So meaning, mga kapatid, itong hukbong Romano na ito ay mayroon po siyang paniniwala na ang nagpapagaling na katulad ng ating Panginoon Hesukristo at kinikilala ng mga Hudyo, karamihan na siya ay Misaya. Siya ang Kristo. At malamang mga kapatid ay umabot sa balita dito sa opisyal na ito na kung saan si Hesukristo ay anak ng Diyos. At nakita rin niya mga kapatid at nababalitaan ito na kung paano nagpapagaling ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ilalagay sa sitwasyon ng Romano na ito, ay magkakaroon po tayo ng interes sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil kahit isang may malubhang karamdaman tulad ng isang may sakit na ketong ay kanyang napapagaling. Ano pong ating isipin mga kapatid? Dahil sa kanyang kapangyarihan. Dahil wala ni kahit na isang tao o manggagamot na pwedeng magpagaling ng ganyang karamdaman. Kung hindi, siya ay may kapangyarihan. Yan marahil ang pumukaw sa kaisipan nitong opisyal na Romano na ito. Kung tayo lalagay, sigurado po mga kapatid na tayo ay mag-iisip ng mga bagay na ganyan. Magkakaroon po tayo ng interes na may mabalitaan tayong isang manggagamot o nagpapagaling ng maraming karamdaman tulad nitong mga naisakit na ketong at yung mga sinasapian na masamang espiritu. Isa panahon lamang po natin mga kapatid na kung may nabalitaan ang may karamdaman na may isang tao nagpapagaling na malubhang sakit ay hindi po siya magdadalawang isip na puntahan itong manggagamot na ito upang magkaroon ng pag-asa na gumalik ang karamdaman. Subalit, marami po sa pangyayari sa panahon natin na may mga scam na luluko ng kanilang kapwa na sila po ay may kakayahang magpagaling ng sakit. At hindi lamang po dito sa Pilipinas at tingin ko po kahit na po sa ibang bansa na may mga nagpapagaling na mga sakit, subalit hindi naman legit. Ito ay panluloko lamang. Dito sa Pilipinas ay marami po yan, mga kapatid, na gumagawa ng mga bagay na daw ay sila ay nagpapagaling, subalit ito ay pawang panluloko lamang, mga kapatid. Wala pong katotohanan, kundi ang gusto lamang nila ay magkamal o kumita ng pera. Opo, dahil sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, wala po tayong mababasa sa Biblia na tumanggap o sumingil ang ating Panginoon Jesucristo ng pera kapalit ng kanyang pagpapagaling sa maraming may sakit. Okay, balik po tayo doon sa pagkakaroon ng interes nitong hukbong Romano na ito, itong opisyal na ito, na lumapit sa ating Panginoon Jesucristo upang gumaling ang kanyang katulong. At ito, pinapakita po, mga kapatid, na hindi po nabigo itong hukbong Romano na ito. Dahil ano po ang katangian na nakita sa Romanong ito, mga kapatid? Itong opisyal na ito, nakita ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang katulong at ang kanyang pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Tulad po sa Filipos chapter 2 verse 4. Huwag lamang ang sariling kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan ng iba. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, na kung saan mas binibigyan niya ng kahalagahan ang kapwa. Opo, mga kapatid. Yan po ipinapakita na kung saan pagmamahal po sa kapwa. Basahin ko po, mga kapatid, sa Filipos chapter 2 verse 4. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Yan po, mga kapatid. Ganyan po ang nakita ng ating Panginoon dito sa kapitan na ito. Hindi man siya kaanib ng Hudyo o Judismo, subalit ipinapakita nito ang kanyang kababaang loob, ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Ayan. Ano po ang lesson o aral na nakikita natin dito sa paglapit at pagpapakumbaba nitong hukbong Romano na ito, na magkakaroon ng malasakit sa kanyang katulong? Pagamat, mga kapatid, ang lesson ay ang tunay na pananampalataya may kasamang malasakit. Maraming tao ang lumalapit sa Diyos kapag sila ay may pangangailangan. Ngunit ang kapitang ito ay namagitan para sa iba. Di ba po, mga kapatid? Ay mayroong mga panalangin o kahilingan tayo sa ating Panginoon Diyos. Subalit, karamihan, hindi ko po sinasabing lahat po, na mayroong mga kahilingan tayo na pansarili, ating kahilingan. Subalit, pinapakita dito ng kahilingan nitong Romano na ito ay para sa iba, para sa kanyang katulong. Ano mo aplikasyon nito, mga kapatid? Kung tayo ay humihiling sa ating Panginoon Diyos, ihiling din natin ang ating kapwa, ang ating kasambahay, ang ating pamilya, mga kapatid. Kailan? Sa ating po na pag-aaralan, kailan natin i-apply ito? Ngayon, mga kapatid, itong ugaling ito ang dapat nating gayahin. Na nariyan ang kanyang pagpapakumbaba, nariyan ang kanyang pagmamalasakit, at nariyan ang kanyang pagtitiwala at laki ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo po, mga kapatid. At nandyan din ang kababaan ng loob ng kapitan. Kung makita na po ninyo, sabi po niya dito sa Mateo chapter 8, verse 8, basahin ko po, mga kapatid. Ngunit, sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi pa ako karapat dapat napuntahan ninyo sa aking bahay. Sabihin naman po ninyo at gagaling ang aking katulong. Ganyan po nakiharap itong hukbong Romano na ito. Ipinapakita niya ang kanyang kababaang loob sa ating Panginoon. Hindi po siya nagmalaki na siya ay opisyal, mga kapatid. At ipinapakita niya yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang umutos at kaya siyang sundin. At gayon din po, mga kapatid, at sinasabi niya sa Panginoon na isang salita lamang niya, mga kapatid, ay mangyayari, magaganap. Ganyan ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Samahan po ninyo ako, mga kapatid, na buksan ninyo mga Biblia at atin pong basahin para po makita ninyo ang aking binabasa, ang ating pong tinatalakay. Kaya po, sabi niya dito sa verse 9, ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pupunta ka roon. Siya pupunta. At ang isa naman, halika. Siya lalapit kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito. Ginawag-gawaga niya iyon. Namanga si Jesus at marinig ko at sinabi sa mga taong sumusunod sa kanya. Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Kita ninyo, mga kapatid, ang pananampalataya nitong Romano na ito. Bagamat siya may kapangyarihan sa kanyang pagharap sa Panginoon, siya po ay nagpakumbaba at nagpakita ng kanyang laki ng pananampalataya dahil isang salita lamang ng ating Panginoon ay gagaling ang kanyang katulong. Eh dito, mga kapatid, na ano po ang aral na ating pong makikita dito sa pinakita nitong opisyal na ito, yung pagpapakumbaba at yung kababaang loob, na hindi po pagmamataas ang kanyang pinairal. Dahil lang po, mga kapatid, sa mga ibang opisyal, pag sila ay tinawag na opisyal, mataas ang kanilang posisyon, hindi ko po nila lahat, nariyan po ang kanilang ugali na mapagmataas. Kayang-kaya nilang sabihin sa iyo, lumapit ka rito, utusan ka. Subalit, dito anong pinakita nitong opisyal na ito? Pagpapakumbaba at kababa ang loob na lumapit sa ating Panginoon. At ano po ang kahilingan niya, mga kapatid? Para sa kanyang katulong, hindi para sa kanyang sarili. Dito, ano ang kanyang sinabi po, mga kapatid? Kung sasabihin lamang ng ating Panginoon na gumaling ang kanyang katulong, ay gagaling. So naroon, mga kapatid, ang kanyang pagtitiwala. Kaya nga po, nung sinabi ng Panginoon na pupuntan ko siya at papagalingin, Ano po ang sinagot niya? Ngunit sumagot sa kayong opisyal, Ginoo, hindi pa ako karapat dapat napuntahan ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Yan po ang kanyang laki ng kanyang pananampalataya. Sa isang salita lang ng Panginoong Hesukristo ay gagaling ang kanyang katulong. At ano po ang sabi sa Santiago chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Ang pagpapakumbaba po, mga kapatid, sabi dito ay pinagpapala ng Panginoon. Ano po ang pinakita nito, opisyal na ito? Pagpapakumbaba. Kaya ano po ang nangyari sa katulong nito, opisyal na ito? Gumaling, mga kapatid. Dahil sa paniniwala po nitong opisyal na ito, ay sinabi niya na gagaling ang aking katulong, isang salita mo lang. Naroon ang kanyang pagtitiwala at alam nitong Romano na ito na gagaling ang kanyang katulong sapagkat ang kaharap niya ay isang Diyos, mga kapatid. Dahil ang tao, kung hindi siya naniniwala nang itong tao ay isang makapangyarihan, ay hindi po siya magtitiwala. Hindi po siya maniniwala. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Hesukristo, na mga si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tanda ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Yung pananampalataya, mga kapatid, namangha ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po siya Hudyo, isa po siyang Hintil. Kaya nga po, sa verse 11, tandaan ninyo, marami ang darating buwa sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Yan. Pinapakita po dito, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo ang kaganapan sa kaharian ng Diyos. Sa verse 12, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadilima at pananangin sila doon at nangangalit ang kanilang mga ngipin. Sa verse 13, sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras na ding iyon, gumaling ang katulong ng kapitan. Ano po ang higit na nakikita ng Panginoon? Ang pananampalataya, ang paniniwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Ipinakita nitong Hintil ang kanyang paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, sinabi niya, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman. So pinapakita dito, mga kapatid, na dapat ang mga Hudyo na una na nilapitan ng ating Panginoon upang magkaroon ng kaligtasan. Subalit, hindi po lahat ay tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito pinapakita sa aklat na ito na hindi lamang po mga Hudyo ang makakapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Dahil ano po ang sabi sa banal na kasulatan na sa John chapter 3, verse 16, na ibig ng Diyos po, mga kapatid, na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga tao. John chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang purpose ng ating Panginoon Diyos Ama na nasa langit, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na Jesucristo upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, sa mga tatanggap, sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tatanggap po ng Ebanghelyo at siya po ang magkakaroon ng kaligtasan po, mga kapatid. So, pinapakita dito sa Matthew chapter 8 na kung saan itong Romano na ito, ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, kanyang paniniwala. Subalit, hindi po ibig sabihin dito, mga kapatid, na itong Romano na ito, ay siya po ay nag-obey ng gospel. Wala po tayo mababasa dito na nag-obey ng gospel. Dahil hindi pa po dito na ipako ang ating Panginoong Jesucristo. At siya ay namatay at muling nabuhay. Ang kinamangha at kinagulat ng ating Panginoon dito, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Pwede na itong opisyal na ito ay tinanggap ang ating Panginoon. Dahil mayroon po tayo nabasa doon sa Gawa, chapter 10, na kung saan pinangalanan itong hukbong Romano na ito na si Cornelio. At ang kanyang kasambahay ay nag-obey ng gospel. Sila po ay nagpabautismo kay Apostol Pedro, mga kapatid. So dito pinapakita po na kasama ang mga hintil na plano ng Diyos na sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung siyang na napako na po ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ay namatay at muling nabuhay. Kaya nga po pinangaral ng mga apostol tulad po ni Apostol Pablo na siya ay isinugo ng ating Panginoon Jesucristo sa mga hari at sa mga hintil po, mga kapatid. At yan po ay ating mababasa doon sa Gawa chapter 9 kung saan si Pablo ay tinawag ng ating Panginoon Jesucristo upang ipangaral ang magandang balita o ebanghelyo ng ating Panginoon sa lahat. Sa lahat na po, mga kapatid. Sa Hudyo, sa hari at sa mga hintil. Sabi po ng banal na kasulatan dito sa Gawa chapter 9 verses 15 to 16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat si pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Sino po ang sinabihan nito, mga kapatid? Si Ananias. Na nagdadalaw isip na lumapit kay Pablo. Dahil siya po ay inuusig ni Pablo o Saulo, ang dati niyang pangalan ay ang mga Kristiyano. Subalit, dahil siya po inutusan ng ating Panginoon, itong si Ananias, napuntahan si Saulo o si Pablo, mga kapatid. Dahil pinalitan ng pangalan ni Saulo at ngayon ay si Pablo. At siya po ang magbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon sa mga hintil, sa mga Hudyo, at sa mga hari po, mga kapatid. Ano ang kanyang ipapangaral? Ang kaligtasan po. Hindi po physical, kundi spiritual. Gusto ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan. Lahat po, mga kapatid, hindi na po ang mga Hudyo lamang, kundi kasama na po dyan ang mga hintil. Kaya po, sabi sa banal na kasulatan, Sa unang Timoteo chapter 2 verses 4, 5 hanggang 7. Ibig niya lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Hinandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan ng takdang panahon. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hindil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo na sulat niya kay Young Timothy para, sabi niya, sa mga hintil, mga kapatid. Ang pananampalataya at katotohanan na ituturo sa mga hintil. Ang bawat sumasampalataya at nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sa Galatia chapter 3 verses 26 hanggang 28. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya, si Kristo mismo ang inyong sinuot na parang damit ng kayo na bautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, wala na pong special po, mga kapatid. Wala na pong mayaman, na pong mahirap, pantay-pantay na po sa harapan ng Panginoon Diyos. Mga Grego, mga hintil po, mga kapatid. Dahil sa pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, yung nagpabautismo. Kaya nga po, sabi dito sa verse 27, si Kristo mismo ay inyong sinuot na parang damit ng kayo na bautismo sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Paano po tayo magpapabautismo? Sabi sa Gawa chapter 2 verse 38, subagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at pagkakalubang kayo ng banal na Espiritu Santo. Yan po, mga kapatid, ibibigay na gift ng ating Panginoon Diyos ang Espiritu Santo tatag na kayo ay naligtas, mga kapatid. Napakahalaga po na tayo sumasampalataya, kailangan ng bautismo at pagsisisi na nagawa nating mga kasalanan. Kaya balikan po natin ang ating pong topic sa ating dito sa Matthew chapter 8, mga kapatid, na kung saan ipinapakita dito ang pananampalataya, ang dakilang pananampalataya. Opo. Dito ay namangha ang ating Panginoon Diyos na Jesucristo sa dakilang pananampalataya o tibay o matatag na pananampalataya nito sa ating Panginoon. Nasabihin mo lang, naroon ang kanyang pagtitiwala, naroon ang kanyang pagpapakumbaba, at namangha ang ating Panginoon. Wala akong nakita, sabi ng Panginoon, sa buong Israel, na katulad nito, kanyang pananampalataya. Hindi ba, kung nariyan ka at kaharap mo ang ating Panginoon, hindi ka ba nahihiya? Di ba po, mga kapatid? Na yan po ang sabi ng Panginoon, na wala siyang nakitang isa man doon sa kanyang kaharap. Pero di sinasabi ng Panginoon na itong mga nasa harapan niya, kasama rito ang mga kasama niya mga apostol, ay pinapahiya ng Panginoon. Hindi po. Hindi po ang ibig sabihin ng Panginoon doon. Kundi marami kasing sumusunod dito sa Panginoong Hesukristo na yung kanilang tinitigdan sa Panginoon yung kanyang pagpapagaling lamang. Nakikinig, subalit yung kanilang pananampalataya ay hindi katulad nitong opisyal na Romano na ito na ang kanyang paniniwala at pananampalataya ay namangha ang ating Panginoong Isokristo. Kaya po mga kapatid, ano po ang lesson nito? Dapat po na tayo ay magkaroon po tayo ng ganitong pananampalataya. Pagkakaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, sa bagamat may mga sinasabi sa banal na kasulatan na may mga imposible na maaring maging posible. Tulad po kay Sarah na asawa ni Abraham na sa kanilang katandaan ay wala na po silang maisip o paniniwala na siya ay magkakaanak itong si Sarah dahil sa kanyang edad. Kaya po siya ay natawa nung sabihin na siya po ay magkakaroon ng anak. Kaya po, sabi sa banal na kasulatan, walang bagay na imposible na hindi magaganap, matutupad, mangyayari ang imposible. Dahil ang Diyos po mga kapatid, wala pong imposible. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Tulad ng may mababasa po tayo sa banal na kasulatan na may mga kahilingan sa ating Panginoon Diyos ay mga bagay na imposible, subalit nangyayari. Ipinagkakalob ng ating Panginoon Diyos yung mga bagay na imposible, subalit nagiging posible. Kaya nga po, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig ay pamamagitan ng salita ni Kristo. Ibig sabihin po mga kapatid na tayo mga nakikinig ng aral, nakinig tayo sa ating Panginoon, sumasampalataya tayo sa ating Panginoon Jesucristo, ano po ang dapat nating gawin mga kapatid? Ipangaral natin ang ating Panginoon Jesucristo na siya anak ng Diyos na buhay. Siya po ang ating tagapagligtas, mga kapatid. Opo, ano po application natin? Magtiwala tayo sa pangako ng Diyos na kahit parang tila imposible. Opo, subalit wala pong imposible sa ating Panginoon. Huwag labang umasa sa nakikita o nararamdaman. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at totoo, mga kapatid. Ano po ang nakikita natin sa aral na ito, mga kapatid? Sa ating pong nabasa, sa ating pong napakinggan sa aral na ito, sa aklat na ito mga kapatid, na kung saan, ano ang sabi dito? Itatapon sa apoy mga kapatid at nangangalit kanilang ipin. So, ibig sabihin po, dito ay pinapakita na mayroong kaparusahan sa mga taong ayaw sumampalataya. Ayaw paniwalaan ang ating Panginoon. Una po, pinapakita dito na bawat sumasampalataya ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, yung ayaw sumampalataya, ayun, mayroon pong kaparusahan. Kaya po, sinasabi dito, yan, sa verse 11 ng Matthew chapter 8, tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Sa verse 12, ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon, mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Yung kadiliman, tinutukoy dito mga kapatid, ang kaparusahan. Yung kulang, ang kanilang pananampalataya, ayaw kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga nakarinig ng Ebanghelyo, mga kapatid, pinapangaral ng mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. Yung mga preacher, yung mga pastor, dito sa broadcasting na ito, mga kapatid, na pinapaalala palagi dito ay yung kahalagahan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na gusto ng Diyos na tayo makasama niya sa kanyang kaharian. Subalit, kung wala tayong pananampalataya, katulad nitong pananampalataya nitong opisyal na ito, ano ang sabi niya mga kapatid? Tatapon tayo doon sa kadiliman at mananangis at doon mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Sa tindi ng init ang pinapakita po dito mga kapatid yung matatag na pananampalataya nito na dapat nating tularan itong hintil na ito. At tamangha ang ating Panginoon. Kaya nga po, sabi sa kanya, sa verse 13, at sinabi, umuwi, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Ayan. Sinukat ng Panginoon sa Kristo ang kanyang pananampalataya. At sabi, sa oras ding iyon ay gumalik ang katulong ng kapitan. Ayan po mga kapatid. Kaya, ang bawa sumasampalataya, sabi sa Mark o Marcos chapter 16, verse 15 to 16, ang bawa sumasampalataya at babautismuan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Nasabi na pa, humayo kayo, ipangaral sa mga tao ang Ebanghelyo, ang kaligtasan, mga kapatid. Ngunit kung ayaw pakinggan, ayaw paniwalaan, ano po ang mangyayari sa mga taong matitigas ang ulo, matitigas ang kanilang puso, ayaw magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang sabi sa ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 8 to 9. Na may naglalagablab na apoy, parurusahan ng lahat, hindi kumikilala sa Diyos, hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Yan po mga kapatid, nang ayaw tumanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang dapat nating ugaliin? Dapat tularan ang ugali nitong kapitan na ito. Kanyang pagpapakumbaba, malasakit sa kapwa, mga kapatid, at tibay ng kanyang paniniwala sa ating Panginoon. Kaya po ano po sabi sa Hebreo, mga kapatid? Sa Hebrew chapter 11, verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Tignan niyo itong pananampalataya ng kapitan na ito. ba, nagkaroon po ng reward ang kanyang kahilingan, na gumaling ang kanyang katulong dahil sa kanyang pananampalataya. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Ano ang dapat natin pagalingin sa atin? Ano bang sakit natin, mga kapatid? Spiritual. Itong kaluluwa natin. Ito ang may malubhang karamdaman na papagalingin ng ating Panginoon. Kaya po, hindi na parito ang Diyos para sa walang sakit, kundi sa may sakit. Opo, doon sa akin nabanggit kanina, doon sa Mateo chapter 9, ano po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa mga Pariseo na hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Sa Mateo chapter 9, verse 12, mga kapatid, naparito ang Panginoon para sa mga makasalanan. Dahil kung wala kang pananampalataya, wala kang paniniwala sa Diyos, ayon po ang mangyayari sa mga walang paniniwala, walang pananampalataya na ayaw tanggapin ang ating Panginoon. Ayan. Sabi dito, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Napakasakit po, mga kapatid, na nasa harapan na natin ang aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Malinaw pa ang ating tenga, malinaw pa ang ating mga mata, subalit tayo'y nagbubulag-bulagan, tayo ay nagbibingi-bingihan. Sabi ng banal na kasulatan, hahatulan tayo ayon sa ating gawa, mga kapatid. Ipagsusulit natin yan sa ating Panginoon Diyos. Mabuti yan o masama. Sabi sa mga ngaral, chapter 12, verse 14. At ano pa po, mga kapatid, ang sinasabi sa banal na kasulatan na ihaharap natin ang mga bagay na yan. Ipagsusulit natin sa ating Panginoon Diyos yung ating mga ginagawa. Dapat sana'y maliligtas tayo. Subalit kung patitigasin natin ating puso, ay sinayang po natin ang ating buhay sa daigdig na ito, mga kapatid. Kaya sabi dito sa Hebrew chapter 4, verse 13, walang nilalang na makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So mag-isip-isip po tayo, mga kapatid. Dahil makamtam natin ang lahat dito sa lupa. Kayamanan, material, physical. Makamtam natin lahat. Subalit mapapahabak naman tayo, mga kapatid. Ano po ang sabi sa banal na kasulatan? Dito sa Marcos chapter 8, verse 37. Ano ba ang maibabayad? Sabi dito, mga kapatid, sa Mark chapter 8, verse 36, mga kapatid. Marcos chapter 8, verse 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Yan. Ahin mo ang kayamanan, kagwapuhan, kung mapapahamak naman ang yung kaluluwa po, mga kapatid. Diba? Dapat mag-isip-isip po tayo. Isipin po natin ang ating kaluluwa na mayroong pupuntahan. Huwag lamang po dito sa digdig na ito ang ating ipokus, ang ating kaisipan. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo, doon sa Iglesia, doon sa Colossians, mga kapatid, ano ba ang sinabi niya doon sa Colossians o sa Colossus? Doon sa, basahin natin sa chapter 3, verses 1 hanggang 3, hanggang 4, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ito ninyo inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na kaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at inyong buhay ay nakatago sa Diyos na kasama ni Kristo. Si Kristo inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Balikan po natin, ituon ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa verse 2, ang mga bagay na panlangit isaisip, hindi ang mga bagay na panlupa. Ayan. Ang kausap po dito ng Apostol Pablo ay mga Kristiyano. Subalit kung nagbabasa tayo ng Biblia, Kristiyano man tayo hindi, ito po ay babala na po sa mga tao na isaisip natin ang makalangit, hindi ang makalupa. Kung isinaisip mo makalangit, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban dito sa lupa, hindi yung kalooban mo masunod, kundi kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dahil sabi niya, ayan, kapag sinahayag na, maahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Mayroon pong pangako ang ating Panginoon Diyos sa mga kumikilala at umiibig sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang sabi sa John chapter 14, verse 1 hanggang 3? Sabi ng banal na kasulatan, sulat ni Apostol Juan, Juan chapter 14, verses 1 hanggang 3. Huwag mambagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghahanda ko na kayo ng inyong matitirhan, ako'y babalik. Isasama ko kayo upang kayo makapiling ko saan ako naroroon. At yan din ang pinangako niya doon sa katabi niya ng ating Panginoon Jesucristo bago siya mamatay sa krus. Anong sabi niya doon sa nakapako sa krus? Nakasama niya dahil yung isa nilait ang ating Panginoon. Una, silang dalawa ay nanglalait. Subalit, tumating ang time na itong isa ay nagpakumbaba sa ating Panginoon. At sinabi niya, alalahanin mo ako, sabi niya sa ating Panginoong Jesucristo, na isasama siya sa paraiso. Ano ang tugon ng Panginoong Jesucristo? Sasama niya. Dapat gayon din tayo, mga kapatid. Isipin natin yung kaligtasan sa pamagitan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag po puro lupa ang nasa isip natin. Puro material na bagay. Hindi spiritual po yung ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Anong nakikita natin dito sa Matthew chapter 8, mga kapatid? Verses 5 to 13, ang itong kapitan na ito, ang kanyang pananampalataya Naway gayon din tayo mga kapatid, ang ating pananampalataya ay katulad nitong kapitan na ito. At nakakasiguro po tayo na pag ganito ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ay tiyak makakamit natin ang kanyang pangako, mga kapatid. Bukas po ang Church of Christ sa lahat, sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa ibang bansa. Sa Dagupan Church of Christ, bukas ng Linggo, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga. Minsan po umaabot kami hanggang alas 11. Subalit hindi po mahalaga na umabot ng 3 oras ang service worship sa Panginoon, dahil napakahalaga po ang pinag-aaralan po natin sa worship na yan. Yung pagkilala, pag-alaala sa ating Panginoon Jesucristo. Lalong-lalo na po na malaman natin ang katotohanan mula sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ano po ang lesson nito sa ating pong natalakay? Dapat magkaroon tayo ng mapagkumbabang kalooban, magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa, magkaroon tayo ng matatag at matibay na pananampalataya, mga kapatid. Recap po natin. Balikan po natin ang ating pong tinalakay dito sa Mateo chapter 8 verses 5 hanggang 13. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya isang opisyal ng hukbong Romano na kiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at tubang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntan ko siya at papagalingin." Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, "Ginoo, hindi pa ako karapat dapat napuntahan pa ninyo ang aking bahay. Sabihin pa lamang ninyo at gagaling aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya pupunta. Ang isa naman, halika, siya lumalapit. Kapag sinabak ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon." Namangha si Jesus ng kanyang narinig. Ito ang sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tanda ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tanda ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa pag nakasalaw ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin." At sinabi ni Jesus opisyal, "Umuwi ka na, mangyari ang hiniling mo. Ayon sa iyong pananampalataya, sa oras ding iyon gumaling ang katulong ng kapitan." At ito po ay aking pong pinamagatang ang dakilang pananampalataya ng kapitan. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at pakikipag-isa dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po sa inyo.
1: Okay, salamat po kapatid Ricky sa napakagandang aral na binahagi po sa oras na ito. So, amen. So, don't forget, Igniters, coming up, almost time, coming up, our latest live class, Igniters, so Sister Norma Jane is with us here as, she devote herself to share God's word here on the latest live class. So, Igniters, welcome to the latest live class.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming.

Si Magi Bautista sa kayakya membro at Surrey Surprise. Iimbitan mi kayo yung ladya at kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Surrey, BC. Sa maragupi lugar para ikasalba tayong amin.